0: jeko nenga tetugoka batwedi jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
1: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
2: shona sholosa shona sholosi langen chenosa

0: atambula nakulaki nagenda ompulira bulungi mwana wange buli musajja njagalako ajavuwala bwavuwazi buli musajja njagalako tampa buli musajja njagalako anzaalamu abaana nakulaki nabaleka awo ompulira bulungi mwana wange nsanze abaana abobuwala ompulira bulungi ng'abadde mu bufumbo emyaka ana ompulira bulungi nga naye nga tebamukubanga kidaala tebamukubanga mbaga noba oli awo waliwo n'omwana nga naye mbaga akulaki ajegomba ompulira bulungi mwana wange ogenda kujewange n'enkumi ssatu n'ebikola byataba bibiri ompulira bulungi mwana wange ebikola byataba ebyo ŋŋenda kubiteeka mu mindi yange ndyoke nsitula amaanyi ag'enjawulo ompulira bulungi mwana wange oluvannyuma nkukwasa omuggo gwange oyogerereko amannya g'oyo omwana g'oyagala kukuba embaga ompulira bulungi mwana wange omuggo gwe ogenda kugukuba ku nnyanja yange gye ntambula nayo ompulira bulungi ng'oyogereddeko amannya ago ompulira bulungi ekifaananyi ky'omuntu oyo kigenda kujja mu nnyanja awe nyinyini mu nnyanja yange gye ntambula olyoke omubuuze nti naye gwese kidde gwe kambere mpe lwakito ja n'onkuba embaga era ogenda okuva ewange ng'akakomo bakakukubidde embaga ye maze okulangirirwa basomere enkomo zange leeriyo
1: bannange buli awuliriza yenna yenna nsaba okwata essimu zino kuba zino essimu zirimu ebyama byennyini nnyini naye gwasobodde okuba nga kati otuninze leediyo yaffe eno ng'owuliriza 07500 025 bannange ne simu nyangwa yakukwata gwe wawandiika empolampola 07500 015 025 alina n'omukutu guno omulala ogwe mutieni 07733 78 72 era nene simu wawandiika empola ojja kuba ogikwata kuba nnyangu nnyo eri 07733 78 72
2: ze simu z'omukadde ono
1: ngakatiomwetaaga
2: bakukubire simu zino babenga musobola okuba nga otaanya bulungi ensonga zaabwe
0: kaakati radiyo kulizenta nsanze abaana ab'obulenzi wano mu buganda ebbanga lye mazeemu omwana ow'obulenzi n'akaaba nti nze jjajja omukyala yanoba omukyala yandekera abaana omukyala akafeero yamusigula ali mu maka ga kafeero nze yandekera abaana ye naakola ki omukyala wo ng'omwagalanye ate muvudde wala ompulira bulungi ogenda kujja ewange ompulira bulungi mwana wange n'enkumi ssatu n'ebikoola byataaba bibiri nze eddagala eryo ŋŋenda kulikolera mu mindi yange ne muŋenda okuteeka taaba oyo nkukwasa omuggo gwange ompulira bulungi oyogerereko amannya g'oyo omwana omuwala gokola ki g'oyagala akutuukeko mu bwangu ompulira bulungi mwana wange bwamala okukwata omuggo ogwo ogenda gukuba ku nnyanja yange gye ntambula nayo gye nava nayo mu nsozi z'erwenzuluulu okubeko omuggo ogwo olabe ekifaananyi ky'omwana omuwala oyo gokola ki g'oyagala omugambe nti naye lwaki takomawo newaana aba amaze emyaka 12 ojja kutuula awe wange bakuwa akatebe ompulira bulungi mwana wange newaana aba talina nkomozamweza abavubuka ze mubeera nazo ompulira bulungi abayise bajja kukukubira nti waliwo omukyala waleese ogaddewo ate atudde wano ku
1: mulyangomuddukire
0: omusange olyoke otambula ova ewange radiyo kulizenta abaana basomere enkomo zange
1: era essimu zino zennyini nyini ze zirina okubatuusa w'oli oba okusobola okwogerezeganya nabo nga ovudde wano mu situdiyo
3: eya eyatero 07500 015 025 gwe wawandiika empolampola 07500 015 025 alina n'omukutu guno omulala ogwe mutieni 07733 78 72 era nene simu gwawandiika empola eri 07733 78 72
2: mukadde ŋŋenda kubuuza ebibuuzo munange ngaebibuuzo bino bizze mbimbuuzibwa waliwo abantu bano abagenda okusiba
0: betingaba
2: betingi bano nabo osobola okuba nga osobola obakwasizaakowebale
0: nnyo kaakati bwenzira ku nsonga y'ebyenfuna okulira bulungi mwana wange waliwo bano abaana abatambula ne bagenda ne basiba getingi omuyindo oyo musajja mulogo era bwe yali ajja wano yajja kukola nsimbi ompulira bulungi teyajja kusiba gemulira ompulira bulungi kaakati gweogenda kukwata ekkubo gye ewange bw'otuuka ewange ŋŋenda kukuwa omuti gwange ompulira bulungi mwana wange ogenda kuddira omuti ogwo ogusibe ku nsimbi nsimbi oguzinge mu nsimbi zogenda okusibisa ng'ogenda wa ng'ogenda mu geti ng'okusiba emipiira gyamweyo mpulira bulungi gwe pima kweti ngenda kusibisa lere 1500 ozisibe mu muti gwange ogenda ozungulule bwetuuka mu geti otandika osibe buliwona asibisa ensimbi ezo ziba ziyina kuwangula buwanguzi gwemanyi kyolimpa mwana wange
2: ngotegezaawo muyindi tubana ffe tumusinziza amagezi
0: webale nyo muyindi tasobola kusinga nzo musajja omukonjo wewenzululu tasobola kunsinga mwana wange ddogo era bulungi mwana wange
2: yasalongo nsonge ene endala
0: webale nyo
2: waliwo abaana bagenda mu nnyanja
0: webale nyo
2: genda okuvuba
0: webale nyo
2: n'abavubi bano kati kambuze n'ebyennyanja ebyo nabyo musobola okubiroga
0: nga nziridde ddala
2: nasobola okutta ebyennyanja
0: nga sinatuuka kuba n'abaana ab'obuvubi ompulira bulungi waliwo omwana ow'obulenzi ompulira bulungi asobola okubeera awo tanafuna mukyala waka ompulira bulungi naye ng'alina omuwala yenna gwe yeegwanyiza ompulira bulungi mwana wange alina omuwala gwakola ki omuwala gwe yeegwanyiza kaakati ogenda kukwata ekkubo gye ewange n'13 n'ebikola byataba 2 ompulira bulungi alidde akasente ko naye tayagala kutuukiriza nsonga ekakozeeki ekamuliisiza ŋŋenda kukola eddagala lyange omuwala oyo bw'onaaba ewuwo ajja kukuyitako buyisa ayingire ekisenge ompulira bulungi olyoka omubuuze nti akasente kange kiki ekikakuliisiza ebbanga eryo lyonna kavuna ekifaananyi kyetukisikira wano wa ku nnyanja yange yennyini nnyini gye ntambula nayo radio kulizenta nga nziridde ddala ku baana abaana ab'obuvubi ogenda kukwata 1300 ompulira bulungi n'ebikola byataba 2 ojje ewange saalongo lwa kabombo ompulira bulungi tugenda kuddira evvu erivudde mu bikola byataba byensituliddemu abakulu mu mindi ompulira bulungi nkufunire n'empuli yange ogenda ogisibe ku katimba
2: obawebale
0: nnyo oba ku mugonjo ompulira bulungi mwana wange akati ekyennyanja newe kinaabaawa kijja kuwunyiriza empuli yange kiryoke kituuke olwo naawe oyole buyozi byennyanja gwatoola bakalimanzira ye agenda bw'agenda okuvuba avaayo ajula kujjuza kinaala kiramba gwebw'ogendayo ovaayo buggo ogenda kujja ewange nsobole okukuyamba mu nsonga eyo ojja kwogera bwogezi w'ovubira mpulira bulungi evva ogenda oliteeka okw ebyennyanja bikweyunire
2: bannange kansooke mbasomere ku simu
0: baana basomere enkomo zange
2: esimu zino ze zigenda okutuusa ewa Saalongo ono lwa Kabombo omusajja omukugu ennyo omusajja omukukunavu
3: enamba za mukadde ono ŋŋenda kubanga nzikusomera wano osobole okuba ng'oziwandiika bulungi kuba ze zigenda okutuusa ewa mukadde ono eya Airtel 0 5 0 0 11 0 25 bannange nesimu nyangwa yakukwata gwe wawandiika empolampola 0 7 0 0 11 0 25 alina n'omukutu guno omulala ogwe mutieni 0 7 7 3 8 7 8 72 era nene simu gwawandiika empola ojja kuba ogikwata kuba nnyangu nnyo eri 0 7 7 3 8 7 8 72
2: Saalongo sooka weeyongereyo ng'onnyonnyola bazzukulu bo kuba luli waliwo abataakuwuliriza
0: webale nnyo
2: budde bwali butono
0: nziramu okutegeeza abaana ab'obuwala bennakuunyeeko saagala ofumbe namugjawo nkiddamu saagala ofumbe namugjawo ompulira bulungi mwana wange omwana yenna nga toweebwa ompulira bulungi ng'akwagala akulekawo ompulira bulungi nze omuntu yenna atuuse ewange yabeera omwana oba ye mukyala muto oba ye mukyala mukulu nze gwe nsobola okukola ki okuyamba laadiyo okulizenta waliwo bano abaana ababonyebonye ng'obwavu bubalumidde ebbanga ng'obwavu bwafuuka endwadde ompulira bulungi ate oba oli awo nga sinaddogula eribakola ki nga siri eribatawaanya ompulira bulungi mwana wange ogenda kujja ewange nyina emisambwa gyange emigabi gy'obugagga emisambwa emigabi gyaki egy'obugagga gisooke giteeseganye n'empewo z'ewammwe ompulira bulungi mwana wange gwe tolabangayo bantu balibeera awo ng'omwana abeera mugagga omuzzukulu mugagga nga famire yonna ebeera agagga buli avaamu abeera muki nga kika kyonna kibeera mukigagga babeera baateeseganya n'empewo z'ewaabwe ne bateeseganya n'emisambwa gy'ewaabwe negisobola okubagemulira kaakati bwegyewange kyemba ŋŋenda okukuyambamu webale nnyo omwana n'omuzzukulu oba oteterezeza gwe wekka oba oterereza obugagga obw'abaana bo n'obugagga obw'abazzukulu n'abazzukuza Radio kulizenda. Njaga lomwana je wange ne nkuma 3 zokka.
2: 3.
0: Ompulira bulunji.
2: Bana ya uliriza.
0: Nebikola byataba
2: bibiye. Jangwe uwe ne nkumi 3. Oba mukubire esimu. Osobola kubanga oyogerezeganya ko na yecho utategedde bulunji. Asobola kunnyonyola.
0: Weba le radio kulizenda. Wali weba na bana batawanyizi we milimo. Ompulira bulunji. Muri nakugamba ntinze jaja nasoma. Na ye ntambu deyo na emilimo jakula ji. Emilimo jabula na tambule ngatonegwa no rubegi. Ompulira bulunji mwana wangu. Jangwe wangu mulimo gufuna mulunakulu. Sizo ngo ba wasoma. Obate wasoma. Owangu mulimo genda kugufuna mulunakulu ji. Mulunakulu mu ogenda kuboma zokukola ji.
2: Kufuna omulimo.
0: Omwana nabereyo nagamba ntinze ku mulimo sagalwa. Bakama bange tebanyongeza musala. Bakama bange tebanjagala. Abakozi benkola nabo tebakola ji. Tebanjagala. Bwoje wange byenyamba abazukulu. Nze lwakabombo omusajja omukonjo kuvedwa enzululu. Radio kulizenta. Abana bagenda kuje wange ne 13. Nebikola byataba bibiri.
2: Ibinywewa mu mindi.
0: Webale nja emindi ayo yenyini nyine situla amanyi. Njaka lo basomere nkomo zange. Tweyongere yo radio kulizenta.
2: Musiku takulonda. Mukadde akugambye nti bobo gende uwe. Otambula mune nusu 13. Notambula nebikola byataba bibiri. Taba buli omundo ozaba asobola kubanga amumanyi. Taba atundibwa buli wamu wonna wonna nenga taba oyo bibaira wabikola togamba nti oba ono wasigala nti oba ojja kugula sigala gwawuliriza ono taba biba bikola babino gabunozi kumumusiri taba guba balimye yoyo taba mukadde gwabayagala naye kankuwe ku simu zino zogenda okubanga oyitako kusankisankana mukadde ono
3: eya Airtel 0 musanvu 5 0 0 kuminemu 0 abiri mutano banange ne simu nyangwa ya kukwata gwe wawandike mpola mpola 0 musanvu 5 0 0 kuminemu 0 abiri mutano aina no mukutu guno omulalo gwe mutieni 0 musanvu musanvu 3 asatu musatu nsanvu munana nsanvu mubiri era nene simu gwa wandike mpola ujja kuboji kwata kubanyangu nyo iri 0 musanvu musanvu 3 asatu musatu nsanvu munana nsanvu mubiri
2: mukadde wafe banga osobola kweyongerayo nebibuzo bino kubanga kati waliwo tugeze
0: wewawo
2: abana ngabano abasobola kubanga bagala kugenda ebweru
0: wewawo
2: nabyo nebintu byagaana oboli awo nemnakani abana bano abagwa tugeze ensimbu ngeza baina ebirwadde kale kutwalize wamu
0: wewawo
2: ebirwadde byo nabyo osobola kubanga abantu bakwasizako
0: wewale nyola ndiyo kulizenta osobola kusanga omwana nga yamaze banga kundidi omwana nga abere yunakaba ndinzo kugulu kwazimba nzo mukono kwazimba omwana nga yazimba omutwe obali buto lwazimba ompulira bulungi radio kulizenta agogo namalogonze nkulachi nga kwata nkwata makwate nogalaba kuna amaso gamika abiri omwana nabere yunakaba ntinze buli wembera mugongo gubera gumeketa buli wembero omutwe gubera gukola ki gunuma nobera yonde wetulako noga nokwetambulira ko kuje wange sobole kukola ki okukuyamba gwewe nayi nebi mutambula gwewe nayi ebaka ngo inebi ebitambule gwe
2: lino ulanga maguru gamuruma
0: gwewe nayi nebi kukozesa umwana wange ngo inebi kukozesa gwewe nayi nebi kutambula omubiri ompulira bulungi ogenda kuje wange ndeke wane bafu yange mumaso ompulira bulungi mwana wange nsobole kukuno tulaye dogoli na eri akukolebwe likujigija ompulira bulungi vanyuma ngena kukukwasa omuggo ogenda kugukuba kunyanja yange gentambula nayo mpulira bulungi mwana wange enyanja yange gentambula nayo ogenda kukola chikujukuba ko omuggo oluvanyuma edogo lyo na digenda kwewa matula digwa mubafa ulirabe kuna amaso gameka na amaso abidi oluvanyuma sikambule chifana nyicho omuntu yakole dogeryo omulabe kuna amaso gameka na yesa agalo mutuse ko bulabe kubanga nzemba ngenda kukugira bukugizi ngane kwa sindike degedala terikola chi terina chali kukola
2: kubaito kwega ngo
0: webale nyo mwana wangi radio kulizenta njagala abantu basomere nkombo zange tugende mu maso
2: ndoze simu zino era zezisinga okuba eza makulu ennyo buli muntu yenna awuliriza tweyunzeeko
3: eya Airtel 0 musanvu 5 0 0 kuminemu 0 abiri mutano banange ne simu nyangwa ya kukwata gwe wawandike mpola mpola 0 musanvu 5 0 0 kuminemu 0 abiri mutano aina no mukutu guno omulalo gwe mutieni 0 musanvu musanvu 3 asatu musatu, nsambu munana, nsambu mubiri.
2: Mukadde wafu, ebibuzo vingi ne message zitandise okujja wano. Na yemu abagala okuba ku simu ya muzeyi, ndoza mukube ku simu endale ne jibiwaline eri wabweru. Abali wabweru bajja kubaba bakwata.
1: Abana bangi bajina wabweru.
2: Randoza ne simu eno mukadde wali baddo jiwereza omwana oli.
1: Wabanga
2: bajikwatira wabweru wano. Tetwagala ijagenda tutamanya tawanyako.
1: Wabula
2: message kati zine zijja ku simu yange.
1: Wabali nyumba.
2: Zine zongenda kubanzi itaita muko. Kale mukadde wafe. Ndiro kyatwongera yo maso.
0: Nsanze abana bano mu Buganda nga batawanyizibwa ensonga y'ababbi.
1: Ababbi
0: nga babafuukira ababbi. Omwana ye nga buli kaakula bakatwalira butwalizi bwereere. Waliwo bano abaana bavuga zino kipikipi. Zemuyita bodaboda. Webale nnyo mwana wange. Gwe wenna gwe batwala ku kipikipi. Ompulira bulungi. Ne gwe bemaze ebbanga ki nga bagitwala. Ogenda ku gye wange. Ompulira bulungi nga wakatuukawo bw'oti. Ngukwasa omuggo gwange. Ompulira bulungi. Ogenda kwogererako namba puleeti ya kipikipi eyo. Ompulira bulungi. Ogenda gikuba omuggo gwo ogenda gukuba ku ki? Ku nnyanja yange. Mpulira bulungi. Ogenda kulabira ddala omuntu okuviira ddala bwe yasimbula kipikipi. Ng'agivuga okufuuka okutuuka pikipikipi eyo weekola ki? Mpaka weeri.
2: Nabo baba baagitematema.
0: Weebale nnyo. Omuntu oyo ogenda kumulaba mu kifaananyi mu mazzi gange wano wennyininyini. Oluvannyuma bw'aba yagibba ngenda kumusiba. Nze kennyininyini sindika amaanyi gange. Gavuga omuntu oyo ku kipikipi eyo. Gamukomyewo we yajja kipikipi. Era ojja kuba oli awo nga bakukubira nti kipikipi yo. Wano we baagijja tulabawo omuntu akoze ki? Agituddeko. Mpulira bulungi. Naye bw'okwata omubbi oyo saagala omukubeko. Njagala omuliyisa ensimbi zonna z'okola ki? Z'oyagala. Olwo olyoke gye wange okukola ki? Okwebaza mwana wange siina kye neetaaga. Siina kye neetaaga nze nakola dda.
2: Nga bw'ogambye wano nti omuntu ajja n'enkumi ssatu zokka.
0: Weebalekola
2: byataaba bibiri.
0: Siina mu kirala kye mwetaaza.
2: Kuba kutta kulonda.
0: Gwegwe wenna gwe babaka emmotoka. Giwandiike ku kapapula ennamba yaayo. Osembereko wano mpula mpola wano ewange nsobole okukuyamba. Mpulira bulungi. Gwegwe wenna gwe babaka ente. Gwe babaka ennyaanya zo, gwe babaka entula, gwe babaka ebiringanya, gwe babaka embuzi, gwe babaka ente eyo, gwe sembera busembezi wano ewange, nsobole okukukolera ebyamagero, ate laadiyo kulizenta, nze kaakati sikyajjanja bankola bukozi byamagero.
2: Kaddera awo nnyininnyini w'otuuse.
0: Njagala obasomere enkomo zange.
2: Ogenze n'oyogera ku birime.
0: Weebale nnyo.
2: Ebirime, waliwo abantu abalima ebirime byabwe.
0: Weebale nnyo.
2: Naye ndowooza oba baba bantu, kale tuwulirayo nga bagamba nti oba basezi.
0: Weebale nnyo.
2: Basera ennimiro.
0: Weebale nnyo.
2: Osanga oli alimye ebirime biganye okubala.
0: Weebale nnyo.
2: Ate bifudde.
0: Weebale nnyo.
2: Yonna kati n'ennimiro eno naye osobola okuba ng'omuntu omuyambako ku nnimiro ng'eyo.
0: Kaakati laadiyo okulizenta. Waliyo abaana abalimi. Naye nga bo bwe balimye, ebyabwe tebikola ki? Tebibala. Gwe wenna alima ennyaanya zo, gwe wenna alima ebijanjaalo, oba olima akasooliyo. Nga gwe oluvannyuma lw'okukungula, okungula sere, njagala osembere wano ewange. Oba eddagala baalisimba mu nnimiro, ekifaananyi ky'ennimiro ŋŋenda kukisikambula wano ewange w'otudde wennyininnyini. Ompulira bulungi, olabeko ennimiro bwe babaawo nga ku nsonda kwe baateeka eddagala eryo, era ogenda kulaba omuntu ng'akola ki? Ng'asimawo akannya ateekawo eddagala eryo, okwo kusobola okukuziyiza ebintu okukola ki? Okubala, owulira laadiyo okulizenta? Kaakati olwo nze nsooke nsimbulewo eddogero lyonna lyonna. Oba omusezi ye yaliyitamu, oba abantu be batakola ki? Takwagaliza be basimba eddagala eryo. Obanga ebintu tebibala bubazi, nze ŋŋenda kuwa omugimusa. Ompulira bulungi. Nga buli kintu ky'oteekayo kibala ne kikola ki? N'ekikunakuna. Ompulira bulungi mwana wange. Njagala ojje wange n'enkumi ssatu. Ompulira bulungi mwana. N'ebikola byataaba bimeka? Siina kirala kye nkwetaaza. Laadiyo okulizenta. Njagala abaana basomere enkomo zange. Tugende mu maaso.
2: Tusoma enkomo z'essimu zino. Essaawa eziringa ezisembayo kuba akadde kagenda katuliira empinga naye. Gwawuliriza zino essimu njagala ozikwate bulungi ng'owegendereza.
3: Eya Airtel 0750 011 025. Banange n'essimu nyangwa yakukwata gwe wawandiika empolampola 0750 011 025. Aina n'omukutu guno omulala ogwe mutieni 0773 3 73 78 nsambu mbiri.
1: Zisimuzo mkado no, akugambie kwata nusu nkumi satu. Zokazo ke nkumi satu vannangi, na wobo vadogo gula mwala ngogo, na wobo vadogo kwa matafali ngago.
0: Webali nyo.
1: Teri mtu wainza kubulua nusu nkumi satu. Hebi kola vyata haba bibiri, hebi sobra no gendo uo mtu nobi musabobu sabi. Nusoboro kujane weyo zake naku uwa mkado no. Mkadenga ogendo menya menya mbiye tuisemu.
0: Webali nyo.
1: Kubanga nobude webuli bugenda butulide mpinga.
0: Webali nyo.
1: Ndibu wakala webu singo tusalako.
0: Webali nyo. Kakati mwana wange radio kulizenta. Mpulira bulungi mwana wange. Waliwa umwana agamba. Nzinze jaja ntambude kubasawu na yeye nkozechi. Inkoye. Mpulira bulungi mwana wange. Nzinze kukachiko kenyini nyini akabasawu wanomuchi. Mugwanga. Abantu wabe ilatu banonya tuwa galu kukulachi. Kubama lamu abantu abali densi mbiza abana. Jangwe wange wubukulachi. Wuboku ma togenda kudamu kutambulira wanana. Mpulira bulungi mwana wange. Wewe ndo mtu agamba nta anze motoke yange njidina. Ekizimbe change njidina. Etaka ndidine nyanya njidina na yete banaziba. Mpulira bulungi. Jangu tugange ekintu ekyo. Jangu tugange motoka yo. Jangu tugange business. Toina bakasitoma. Jangu tukufunire bachi. Bakasitoma. Omuntu ye nango liye yobanja. Gobanja takusasula. Nenda kumusika wano muluzi lwange. Mpulira bulungi. Ekifana nyiche. Omugame tigundi lwachi donsasula. Ero kuve wange bagenda kukuwa akatebe. Okuve wange nga kukubida kakomo. Nti jangu nkuwe nsimbizo nazo zimbenya. Mpulira bulungi mwana wange. Nakonye ku nsonga yobugaga.
2: Nsonga
0: yobugaga. Omwana ye nanga aliye yobwavu humulumi debanga. Jangu togenda kudamu kubona abona. Mpulira bulungi. Bana bagala okugenda ebweru. Baina passport. Omwana ye nanga aliye yononya oluzaalo lukoze eki. Ngo oluzaalo luganye. Jangu wane wange ngenda kukutereza bulungi nyo. Munaku bidi. Ogenda kuboteredde. Radio kulizenta. Njagala obasomere mu kunkomoza nge.
1: Komozino tuzisomera omulundi ogulinga nti gwe gusembayo. Naye kati bajja tuongera yakadde akatini tini.
0: Webali nyo.
1: Tubenga tukyayongera okuwayamu ku nsonga na dale eno. Kuba abantu bangi nnyo babadde beebuuza.
0: Webali nyo.
1: Ne messages ennyini zino eziyiika ng'amazzi.
0: Webali nyo.
1: Olw'obudde obutono. Kiba kiŋŋaana okuba nti nzisomera ku bantu bazuulire.
0: Webali nyo.
1: Oluvannyuma tujja kuba tuzibasomera buli omu akole ki?
0: Azimbaje mwana gwange.
3: Ya Airtel 0 musanvu 5 0 0 kumi n'emu 0 abiri mutano banange ne simu nyangwa ya kukwata gwe wawandike mpola mpola 0 musanvu 5 0 0 kumi n'emu 0 abiri mutano
1: zisimu zo mukadona gambi funi nyuso 13 ojola be gwe mama tata senga gwalye yu tolinda bana bo kubera mu mbera ngatoba na bakadde bazo kuyamba gwoliko abana bo musobolo kubatambulira mbwangu mwana wo laba alwadde bilwadde bitategerekeka itako wo mukadono bo mukubire ku simu zino mukadono musobolo kumwebuzaako kuba yambi abantu bangi zena tuse wene ndabanga abantu bayambye nga mbutufu sisobola kumulekayo okujja wano kubanga abulirako eriye gwanga nokulisomesa kusebo
0: We wow.
1: Soko yanje mu insonga wano.
0: We wow.
1: Tono wano. Nadala abantu bano ngabe na gambi bano. Bano abagende ebweru bano.
0: We bali nyu.
1: Abantu abo muzeyi bali batya kuba tufundikira obudde bwaffe.
0: Kakati boje wange mpulira bulungi. Era ngenda kukuwe banga gomana ye nagende ebweru. Nti mu banga bweri ti ogenda kuba okukunude ye nsimbi ezita ina. Mpulira bulungi. Ngo bigobedeke banga bikoze eki bichaganye. Jangu kuyamba kole eki bisobola kuyita mu munda ku bidi. Mpulira bulungi mwana wange. Waliona bana batunda koloti. Mpulira bulungi. We bali nyu. Njagalo yo lakataka ako okalete wane wange. Ojagenda okuva nga bakugamba nti waliwo omuntu alambula koloti yo jangu ejimuguze mpulira bulungi oluusi nga jana alambula ensimbi zaakuba nga tezikola ki nga tezimala
1: batunda ne mmotoka
0: webale nnyo
1: batunda mayumba nga
0: webale nnyo.

0: Name 025 banange ne simu nyangwa ya kukwata gwe wawandike mpola mpola 0 7 5 0 0 10 0 25
1: mukadde
2: webali
1: njagalo sibule kubatuuliriza
2: kakati mwenu
1: kubenga tubumba umba program
2: kakati yenagwo mwana aliyeyo ngotawanyizidwe bizibwe byenjawulo ngotambudde okoyi ngamazigo ina mayitirivu njagalo jiwane wange nze lwakabombo okuva mu nsozi z'ebenzululu nsobole okukuyamba bizibwe byenjawulo ebikola ki ebikutawanya sina nsimbi genetaka kakati bwe malo okukukolera mpulira bulungi mwana wange noterera bulungi n'ogulama motoka mpulira bulungi mwana wange tekikugana kukwata yo 12 oba 15 n'ongulira kasukali n'omugati noja n'ompanange nenerira kuno nebaza mpulira bulungi
1: fwe yanzizanyo mukadde waffe webali nyowe balire ddala okubanga gwe abadde atweyunzeeko pulogulaamu ya fene nganzi pulogulaamu tagenda kusangika
2: wakuonaona
1: kakati mukadde ffe tukusibudde naye mmwe bannaye mugira mukyataddeko mutuningi rediyo yaffe nga mukyatuwuliriza naye nze kati mbakomezaako.

0: Walo mwala gwe nalina nga edanga ngende gwe nasikira amagi. But I will never forget that.
1: Muyigwa kusima ko kati polesebo.
0: Walo bintu byakudda mukweri mbali.
2: Bintu likyabadagamba.
0: Ebanga lyente esere zentere demba kazi.
2: Nalisi fula kushikira kuji.
0: Nalisi fula kwa ya domutu asikira katundu keji. Mwenye mwana oyo baile mulowoza ko ndi plane program ya gara kunne
2: no bela no musajjanga ne gundi stocks atitenkanya atitenkanya yamba de mikono ja sweater
0: nenge la goal yawo tumula sendo zilina
2: sendo zilina ukola go mwagala
1: kati olabo mtu wabanga abadai ne bintu bye yali akola nga kalita cha bikola manyagu wenyini
0: weyaze
1: what is zibu
2: ye
1: mfati mugulira kulaga Mugulire pule wa mugulire stroke serage nda kwa nile muavalala.
2: Hata bachala bala gira u. Bala gira u notegira ntualiwe chacha ankara nyo.
0: Wakalu wawa chacha use.
1: Nukula gako nuoma nyati nangi sige.
0: Na wanyize.
2: Ajo mwana mukatanda kete msula na ina jamu sawano wakati kalike keba ke wano.
0: Munga wanda.
3: Ulugero. Ulugero. Unole lugero lualero. Mupluga mselukera. Wanukredio budu.
1: Olugero lwa fololu na kuolua lero ebanja.
2: Ebanja. Disasulwa mugumu.
0: Eba.
1: Ebanja terivunda. Amakuru. Ebanja ly'omuntu lisigalawo mirembe na mirembe okutuusa ng'olisasudde. Oba myaka emeka, oba emeka. So bannaye mujukira musasulenga amabanja ga bannamu.
2: Ebanja.
1: Terivunda.
2: Liringa musango.
0: Tubadde ogambye otya?
2: Ebanja lisasulwa mugumu.
3: Olubadde olugero lwa leero. Wano mpuga muserukeera. Taking you back.

0: Katonda wangi.
1: Wale eri.
0: Daifu goi na nene.
2: Mugambi.
0: Hey.
2: Yes,
0: sir. Yes, sir. Bela mweta mbano. Kuchena mwana kumbuza mwana. Kuchena mwana kumbuza tano. Wede mwede ya mwantu wabuli chuma. Kumabili mbilizo keza. Kena kusasa rezaba chagalero. Tuaniliza kwenye mbuji vumu safine. Sembe mpoga msirukera. Kwa bizo kubacha paka sawa nyaga gugu. Na Dr. Victor Gama Tsong Tsong. Haune mgele mwenda. Tafuja kebaka kabinyo gai wa kabinyo mabitane. Vine ringa gama tino ulituka. Aduwa gudo na Justed. Nga gama so kubanga na yatu sabula bulu ginyo. Haune mgele mwenda. Tumu za kwenye. Hapa tusimu kwa toke sabini mutaba kwenye. Kwa kena kubango zuko mwende wa kenenda. Kwa kutuliri za kwenye. E wafe mchibuga masakaka sana kakenda hapo ginyo. Hapa hili muyudi. Bandange bikunji kubibu ya simbu nida. Na ingo kusara mizi kite jenja ulo. Kugenda ma. Kata niso kubanga tuwa gana. Ntuhu kutambla na china wada.
2: Hapa natuka. Budde mu budde baba isekoda sambie sambie kwa mnete babaleka
0: babaleke babiga usafere semana mkaja fa bakaje baite ba stand big baga baga chikole ku speed promotion game maso kubanga tambla ejuka chagunye ndo kubanga join kada stand big up ubera ngo nyiga step bill muende na zione asho su kubanga yingo jiba ita stand big digital kole ya mlembe dala tu chat ndika gero bogera simbala ili mboto ala yose nene da chikize kama chagonda ko chejogera ko oje chijabenja
2: oka gamba tia sande cheo simuchida game tino mwebale kuwere za wano atutumbu deseru kwera teri atajiuli da baba wano mchida habari mchida wana batula bile nyo mchida basiramu nyo
3: baba bebali nyo bebali
2: katonda wange
0: teknoloja
3: teknoloja
2: Okay, kaka kujuza kwa nafsi baba taba genuine kunga sirape agwena aliongo rude banga nebirwa debyenja oluliriza bulunji nyo kubanga abaina basawa bakuga bagenda okujanja bubonere ddala genuine kunga sirape masaka ekulete dobujanjabi obwechikecha waguru ennyo mu bato abakulu kotekana abakadde amume naba tawanyizibwa endwadde zenja ulo eri gwe eyalwala stroke atawanyizibwa omutwe ogw'olutentezi okusanyalala okulumwa omugongo okulumwa nnyingo okulumwa amavivi abaana abalina obuzibu ku bwongo ngekyo nno kyabaviirako obutategeera bulungi omuli okuyika endusu okulemwa okwogera obulungi n'ebirala bingi nnyo genuine kunga munange weyo kujanjaba n'owonera nno ddala endwadde zino ezigendera ddala bulungi nnyo n'oteera n'odda mu mbeera yo gye walimu bulijjo obujanjabi bwaffe busanya sira kukuwonya obulumi amangu amangu eddala mu binywa amagumba ennyingo n'emisuwa olwo nno n'oddamu okutambula obulungi nnyo nga tewali yadde kikukuba ku mukono ate nga tukozeemu mukozesa ddagala oba empeke eri mu abaana abato abalina ekizibu ku bwongo kiyite autism. Autism. Chiite autism. Muwe bobu janjabi wa kunga sirape eramu mubanga lya miezi 3 joka. Muna umana wona atirira dala bulungi nyo so gwalieyo. Muna yoleto umana wo mugende bane babalenga baba janjabi ndwa dezezenja. Ulo muna yemutirira dala bulungi nyo. Umana badalu denga tafuna kutulo. Na atirira dala bulungi nyo ni yeya gala. Ulichimune chitambula bulungi nyo. Genuine kunga sirape tusangi wa ku Golf Lane Hotel. Munda ukulida na offices zebi okulonda.
0: Yeah.
2: Au kuround about yeka tuwe kuchida. Masaka mtau ni wano akapande kafe we kaloja kwangu karabulu nji nyone ndagi yozo na kwezi divyo nae babi ganye tukubi ya koku 0752
0: yes
2: abili munana anamwe mchenda 0752 abili munana anamwe mchenda oba 0782 abili musatu 0 mkaga chinana mbili 0782 abili musatu 0 mkaga asembi yao chinana mbili baba itaba genuine kunga sirape agwe naru dengota wanyizi wendwa deze zenja ulogenda yoba kujanja buja kuoni radela bulonji nyamu
0: golo kwa mkua mita se bamita seka anja bamita bamita achili seka anja ko bami kwa nja tuli zake tumila kona batuza beliri kasaka mjama batu wakala nyo aga programu ya mwena vaibu baba
3: vahu
0: mama nyabu ufudezi
3: waba kuru munange nda suni agenda waliwa mkuru
2: konda wange nyama ya hidi
0: mama njabu
3: alabi kezi
2: ala ya jiri degulo
0: mama njabu
3: mkuru nyambi sufori ntale webali munango kubanga kuri batuwa bile konyobo nabe kabu ngoba chijulu lalu sango chamuribo yuna jo wanga lia kuoteka no mchala lecho sare
4: tukunda tulu guma tukunda tulu guma tusindo kuma tuwa tukidansi yuna Radio Budu, Radio Yomtu Abuli Joe.

0: Oli kuyo muntu wabulijjo radio Buddu ampuliriza tuli ku 9.8 9.5 ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanje dakika ziri 16 zeza kaita kusawa enya ezencha ya lero olunaku lwa kusatu enaku z'omwezi lya 27 omwezi gwa kutano omwaka 2026 njagala kwebaza webali kuliriza radio omuntu wa bulijjo na wakola webali kukola aine kula lyotu seko yoga yoga nyo nyonye ni dala abafunye obwa minister mu yoge yoge atena mu abasuliddwa era muweereza mwebali kukola mwebali kukakalabya atera ataba sime ya talabye bye mukoze oboli yao olwale lulwa idi eyokusala ebisolo banafa baddu ba oba ba Islamu nga bali mukutukiriza kalombolomba akokusaddaka ate mumbere eyo tubagaliza okusala idi enungi ndabye nge wasinga okusala kutandise kugendera dala mu maaso ate bwe bamalirize ebisolo okusala kutandike mbagalizo okusala ebisolo okulungi na kusatu bangambye nga tuli ya nyama tuli kulya nyama vumbe vumbe mumbere eyo mulade nkusasirako mulade njagala okusasirako mama wango mulungi nawe nkusasirako obulwadde ate nawe aine embeera gyoyitamu nga tekweyagaza nawe njagala okusasira ate n'okugumya nti kyoli leero enkya si kyo gy'okubeera bijja kukyuka bijja kukyuka ate obulamu busobole okukola ki obulamu busobole okubanga butambula nze Sonko George muzukulu wa Kisolo Omuso program twezimbe program twezimbe esaawa eno esooka etandika saawa nnya paka ttaano ku saawa ttaano tujja kubeera na mawulire bwegana gwa tutambule esaawa eyokubiri paka ku saawa mukaago olwokusatu tubeera mu bya bulunzi bannaye obulunzi n'obulimi ennaku zino bweyagaza olwaleero olw'okusala ebisolo bw'oba wali walunda bulungi nga walunda bulungi nga walunda bulungi ente yo embuzi yo endiga yo engamiya yo oliridde ddala nga mulimi kubanga ekyamazima akasente weekali ebintu nno bibadde birinnye era n'ensolo zirinnye wetutuukidde olwaleero nga embuzi etandikirwako eri 25 lino wadde basobolo jigambe 17 18 kati 25 ente ebadde kakadde kamu n'ekitundu wetutuukidde ku lunaku olw'okusala ebisolo ng'eyingidde obukadde 2,200,000 bagambye nti yengamiya bw'oba toyina miliyoni 4 togiramu zaako miliyoni 4 mpaka ku miliyoni 15 togisongako enkoko offlayer zibadde zigula 2,200 olwaleero n'eggulo zaaguza 2,200 ate kreila ebiri kitundu etandikirwako paka ku 40 enkoke nganda nga ziri ku 40 50 empanga ensere 3 era ayagala enkoke enganda empanga enganda ddala empanga nyinawo nga 10 ojja kunkubirako tuogere tulamuziganye yakuwe namba yange yesimu kakati enyama yente ebadde egula 2,800,000 gumukanana kwebiri eyembuzi ebiri kitundu ebiri 3 eyendiga sina wenjirabye era n'abagitunda tebalina we bajogerera nti batunda yandiga eyenkoko enyama badde batunda gumukakaaga gumukanana ndowooza olabira ddala nga bwoba otunuulidde nga ebintu bibadde bya bbeeyi naye embuzi n'enzijjukira nti abantu musobola okuzeerundira era olwaleero njagala twejjukanye mu kulunda embuzi nga tuzirundira waka watono ddala na biki ebirungi ebizirimu era naawe asobola ozirunda biki byoyina ozitegeerako ate tube nga tutambula kale nkwagaliza okuwuliriza okulungi obulwadde bwa Ebola ministry yatugambye nti kati tuwezezza 7 olowooza ministry y'ebyobulamu yatugambye nti bongedde okufunayo abalwadde abalala balina ekirwadde kya Ebola gwe kikakatako kwekuuma kubanga obulamu bw'obulungi butandikira ku gwe embeera y'obulamu bwo ennungi etandikira ku gwe bw'onootereeza obulamu bwo ne weetangira ebirwadde n'abalala tebagenda kusiigibwa kubaka mwaka kafaananyi nga ffenna twekuumye ate kagenda tuyitawo tukwata n'aba mu ngalo weewala okukwatakwata mu ngalo buno simanya bufuba bano bankyusa ngoye nze eyazika sooka ozigolole zooze weekakase nti obuuka obuse kwa galizo kulizo kulonji katwejuka nye mkulonde mbuzi ne musawo doktor kakoza jojowiri ya musawo wabisolo katubulire kumbuzi
1: bantu banji nyo wabu usa business yembuzi amasu lokubanti bachitwa lokubanti zikula mpola atodo uluse ntizifu na chitono na yenga neda ye business esawa zinate ekute akati Lorenzo nganti taka wetuli wafunze atenga zo newe wanti oina akatundu katini osobola okuzikola chi okuzikuma watu nawe nno omupange sa rozo okubana embuzi yongo ziba kumugwao mpola mpola weba ya lyo bulungi anoka kananga atosobola okubanti wefunira akasente kakati embuzi cheche embuzi njechi tuwananti chechi sole chilundi lwe wakange bisole bila labio na na yenga zinozo zafe betutuwa loku bantu liba mfuna ampola yente jetu sobulo kulundi lwe wake ya ala yese nti embuzi sobulo kubantu ujikumida mu akafo akatone nyo tali ateku bisole bila lange nte obe mbizi na ate matunuka kanango uchifunamu. So embuzi eno tujifuna mbino wa manga tujifuna kwa obusa ateno obusa bwayo bambi bulungi nnyo bulimu ebirungo bya NPK bulungi nnyo ebibanti bisogenda kwa munimiro embuzi eno tujifuna ke nyama tujifuna kwa nakasente tuba tujitunze tulaba anti tufuna akasente kali nogwe munange ayengera embuzi zino kubanti ozironda tuchitwala okuba nti business yo nogenda okujiyingira oyino kubanga otegedde kicho oli mukoyengera si kumala kuba nti otandika butandisi nga kikujjidde nga mukirowoozi wabula soko kitwalira akadde omala okukisoma segere awo oluvannyuma okikoleki okitandike kakati embuzi bino tulinawo ebika by'embuzi wano wamanga tulinawo ebika bya boa goats boa ezo zine zine kibala wakati mu bulago zina matugagwa galebera zibera na mayembe nga gakulage weta gadda ku bulago na dale nnume bobozi tunulide gane byoya bibanga binjiko naye nga sibye bine biika yejitunze okwogera nti boa ebisere bisinga zero kuba nti emabega njeru ekiina cheru wanu wakati mu bulago nga kya kitaka na ye echo chijja kusinzira mu kala cheweseza obeza de nti webanzi rugavu esobola kubanga olye kale jijje kumamo bakotata ane tubako nenda latuziita savana savana goats ezo tutero okulaba tuzirundira nnyo mu savana areas kati so saga tukoze muzungu runji nnyo nya tukoze che tunamanya fewano mu abali mu central wano ezo zi savana mbuzi mpamvu yelivu zisera kuba njeru zonna na mayembe na matugazo gatero kuba nti gayimiridde bulungi zisera nokuba kono obulevulevu na dala enkazi mpamvu tera n'obuyembe bwazo bubera si binene nnyo naye nga buwanvu yelivu era nga busongovu bye kandoza kati esawa zine bidi prominent era bitwagala okuba nti tutunuulira nnyo okulaba nti kikyo wali badde okuuma bw'obanga oyengera business kakati twalisinzidde ku ki okulaba nti omuntu afuna olulyo olulungi olw'embuzi ngera ebi ebisolo ebirala byonna omuntu yali badde anoonya olulyo ngekigendererwa kye ayagala kuzaaza ate ekirala ayagala ekintu ekikula amangu so olulyo olwo lwali baddenga luva ku maama oba ku taata taata onaamulaba otya nti wa lulyo embuzi yonna ey'olulyo erina okubanga bw'eba nnume nga ddala kino kye tuyita ensigo nga zaavaayo bulungi wansi oziraba nga nsongo yerevu mu kisawo kyazo kuganga tebukunukidde kuli ate nga n'ekifuba kyayo bw'eba nsajja olaba nti ki ngazi nnene bulungi bw'eba nkazi mama yali badde n'amabeere wansi ng'amabeere ago galinga aga agagala okubanga agasongoleramu nga gadda mu maaso g'ekifuba mu lubuto lwayo wano wansi oyinza okusinzira okumanya nti eno embuzi ejja kuba yaluki yalulyo. Ekirala osobola okuba nti ogenze ku oyo azaalisa oba gwe tuyita breeder nakuwa ekituufu ky'olina okola kye okutwala n'olema bula emigendo eyo mu katale ne bakusiba busibi kabuzi n'okatwala ewaka nga tekakola ki nga tekakula. Gamba n'ojja ekintu ew'omuntu nga naawe okirabyeko n'amaaso go nga ky'otwala okikoze ki okitegedde. Ekirala tuyinza okuba nga tuli ku byalo ng'okwo nga walaba embuzi ya neiba olulyo lwayo ey'olulyo yali badde ezaala abaana babiri ku basatu ng'ate era olaba nti amabeere nagebera mu kisawo gakola ki mwegali bulungi okusobola okuyonsa abaana beekoze ki bezadde. Kakati nga nvudde awo bintu bisatu byetunondera naddala nga tukuuma embuzi kasita obeera nga osobodde okubiteekateeka mu nkola bizinesi y'embuzi eno mwatweba ejja kwanguyira bulungi nnyo ogyagalira eddala byebino wammanga olulyo wo space wonaalundira n'endabirira oluusi kyetuyita ki management. Ebyo ebintu bisatu kasita oba nti obirina buli kimu kiba kijja kuba nga kikola ki kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Singa tuba tumaze okufuna okulowooza ku kirowoozo ekyo eky'embuzi zaffe zino tugenda kuba nti tuzireeta tutya? Sooka obe ng'olina ekiyumba, bw'obaliriza okuba ng'olina ekiyumba osobola okuzimba ekiyumba ekyowansi oba ekyakalina tezimu zisobola okuba zisula waggulu kuba embuzi eyagala nnyo awantu awayonjo ate nga wakalu bulungi gantwalegema nnyo musulosulo okusobola okwegema endwadde ezaali badde ziva ku buki ku bukyafu. So waliwo ebiyumba ekyowansi waliwo ekirala ekyowaggulu gamba kijja kusinziira gwe ku space alina space engazi osobola okukozesa ekyowansi kuba woliwa kumala naye ate ali awafunda asobola okuzimba ng'ayambuka wa waggulu nti zimba nga kiringa kyekalina zimu nozisseeka wansi endala nzidda ku leve endala endala nzidda ku ndaba endala n'oteekako amadala n'osobola okuba nti ozirabirira bulungi.
0: Bisoboka mu space entono, manye embuzi osobola ozirundira mu space entono ennaku zino ettaka ttono bwe bakutuma yiika wano mu kibuga Masaka oyinza munnaaye nno okusimba akaggo bw'oba ogifunye ojja gifuna naye nga bya buseere buwanana tegulikako mu mbeera eyo. Kale ŋŋenda kujja bubaka buno katono ŋŋenda kudda tweyongere tukyanyumya emboozi ekwata ku bulunzi bw'embuzi ne muganda wange William Kakooza, Dr. Kakooza George William ebali nnyo ebalira eddala bannaffe bazzukulu ba kisolo sabbiiti eno lwe tuyina olunaku lw'eŋŋonge World Otters Day lunaku olw'omukaaga tugenda dukuliza Kampala. Kale nno Kampala eyo gye tugenda okuliza olunaku olwo lw'eŋŋonge World Otters Day. Kikulu nno, kikulu nnyo bazzukulu ba kisolo kati jajjaffe atukoowoola tubeereyo ng'olunaku olwo tulukuza tweyagali. By the way, mu nsi yonna lwakuziddwa ogenda kuzibwa mu nsi yonna, ensi yonna egenda kuza World Otters Day, naye olw'okuba nti ffe wano mu Uganda mu Buganda tugiinako akakwate nga waliwo n'abajeddira y'ensonga lwaki olunaku olwo ensi yonna yalutuwa ffe tuba tulukuza. Katono nnyo kanzije tovaawo
2: tuluguna tuluguma tusindo goma tubwa tukira ensi yonna eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Bera mwegendereza anti okwerinda sibuti. Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osaasanya ssente eziri mu 10% n'okusingawo, kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
3: Absa Bank, your story matters.
4: Abamu tukola ebintu n'emalidde naye kino kya bulabe naddala abali mu bizinensi. Ojja kukola ekintu n'emalidde omulala akikole mu bulungi akutwaleko bakasitoma bonna, naawe fuba okulaba ng'otereeza omulimu gwo osobole okwefunira ku bakasitoma.
2: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako abusa banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente eziri mu mitwalo 10 n'okusingawo kikuwa omukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
3: Absa Bank, your story matters.

0: Radio Budu, Radio Yomuntu wa bulijjo.
1: Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, ziri mukage z'omutuntu, budde bwa mafumba ga bya misana, webale kuuliriza Radio Budu. Amawulire, wano mu kitongole ky'amawulire kya Radio Budu, we tusinzira okukunganyiza amawulire gonna, okuva mu buli kanyomero ka ggwanga ne bweru w'eggwanga, ne tugekenneenya wamu n'okugasensula, olwo ne tugakutuusaako.
2: Kadde k'amawulire, nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo ogakusomera.
3: Nze Prosy Kabanda na Nyanzi okutuusaako amawulire ag'obudde buno.
1: Amawulire buli ssaawa.
4: Omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim, nze ntereddewo gabasomera.
1: Nga gakusomebwa abasomi baffe abakugu ab'enjawulo.
5: Mawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe Devisin.
6: Kadde kamawulire ag'obudde buno nga n'ogakusomera ndi Sebufu Matia.
1: Katuwulirizanga amawulire amatuufu ageesigika buli kadde buli ssaawa. Amawulire buli ssaawa wano ku Radio y'omuntu wa bulijjo, Radio Budu. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku Radio Budu ne Housing Finance Bank. Kati simbe nyumba ye y'obwannannyini ng'ofuna looni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpolampola okutuuka ku miliyoni ataano, zino ng'ozisasulya mu myaka esatu. Looni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makkati g'omwezi okusinziira ku nnyingizaayo, era nga looni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance. Nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira looni kye kyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank, erungamizibwa banki enkulu eya Uganda, nga n'ensimbisa ba kasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.
5: Ziweze saa mukaaga ez'omutuntu ogw'olunaku olwaliro, wasibiyo tya gwe nawuliriza omukutu ogwa 98 akatonyeze 8 ne 95 akatonyeze 5 Radio Budu. Kadde kamawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis. Ng'abaddu ba Allah abagenda mu maaso n'okukuza Idi Adwa okwetoola eggwanga lyonna, bo abasuubuza abatunda ebikozesebwa mu kujaguza olunaku luno okugeza nga abatemi b'ennyama, ab'emmere n'abalala abalaze obutali bumativu ku ngeri omuwendo gw'abantu abalina okugula ebintu bino gye bazzeemu, nga bagamba nti gubadde mutono nnyo ekirese nga bangi ku bo bafiiriziddwa. Abasuubuzi bano aboogeddeko naffe bagamba nti ku mulundi guno omuwendo gw'abo abazze okwegulira ku bintu gamba ng'ennyama, engoye n'ebirala mutono ddala, ekiraga nti abantu bandibeera nga baavu. Wetutuukidde olunaku olwaleero ng'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu kujaguza olunaku luno nga bw'eyimiridde ku butale obw'enjawulo, enkota y'ettooke egulwa wakati wa ssenyise emitwalo 200 n'okudda waggulu, ate yo ennyama y'ente kiro eri kusinyisa 1,800 n'okudda waggulu, nga n'ennyama y'enkoko kiro ogifuna kusinyisa 1,150 n'okudda waggulu. Zo enkoko enganda ogifuna wakati wa 300 n'okudda waggulu, nga n'ennyaanya pulaayi eri kusinyisa 380, ate y'ensawo ya kaloti eri kusinyisa 21. Emiwendo gino gyonna girinnya okusinziira ku katale gy'oguze. Mu biralayo ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaleero, nga dola ya America egula wakati wa siringisi 13.75 okutuukira ddala ku siringisi 13.85, ate n'etunda wakati wa siringisi 13.815 okutuukira ddala ku siringisi 13.83. Ate yo euro egula wakati wa siringisi 14 okutuukira ddala ku siringisi 14.25, ate n'etunda wakati wa siringisi 14.3 okutuukira ddala ku siringisi 14.45. Paundi egula wakati wa senyi senku minyamulo kago kutukila dala kusenyi senku minyamulo samfu mwaviri. Atene tunda wakati wa senyi senku minyamulo nana mkumi kutukila dala kusenyi senku mitano. Ate yo sente ye Kenya egula wakati wa senyi sabiri mutano kutukila dala kusenyi sabiri mutano nubutundu watano mwenda. Atene tunda wakati wa senyi sabiri munana kutukila dala kusenyi sasatu mwemu nubutundu anamu musambu. Banafe. Agobu debuno wega tuwega genze mbaga lizo kusikela nga mwe kumide kumukutu.
1: Mbado uliriza mauli ya gebi ya usubuzo kufa musio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Kati simbe nyumba ye yogwa nanyini, ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka. Eya zimba mpola mpola okutuka ku milioni ya tano. Zinongozi sasulia mu miaka esatu. Loni eno osobola okusalawo okugisa sulanga buli mwezi oba mu makati gw'omwezi okusinzira ku nyingizaayo era nga loni yo ekumi bwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gw'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'esimbiza bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde kumi.
7: Kulika yonyo omurunja ulirizaje tubaddeyo maulide budde no bwa birango bidubo bitono tugenda bita murukwa kwayo kono kubika Reverend Father Joseph Chikabi okuva mu kigo ekyebo sibo ngali wamu ne baganda be ne family ye eyomugenzi Paul Njawukana wali mu nyendo kairikiti kunje gwegoze ekibuga Masaka babika mama wabwe Gertrude Nandaula Njawukana yabafuddeko. Omugenzi no wakuzikibwa ku Sunday eno ngenda kuzomweza satu mulumu omwezi guno gwo kutano mwaka guno gonyine sawa zigenda kubera kumi ezolwegula omunyendo misali naye bajja kutandika n'okuyimba ekitambiro kya misa kusazi jja kubera munana kulutikko ekitovu era ng'ekitambiro kino kijja kulemberwamu omusumba yennyine babikidde banadini abooluganda abako n'abemikwano mwenna ne basaba awulidde gw'oba oyamba otegeeza omulala n'assaako omukono ku lwa banne nga ye Reverend Father Joseph Kanyike Chikabi. Ebyaleero nno sibisinzizzaawo awo nze kankulekere bannanga ba The Mix bagira bakwongerayo ate ensonga ozongera okuzinyumirwa tokyusa kalime.
1: Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha Radio Budu. Wetu sinzi doku kunganyiza maulire gona. Okufambuli kanyomido kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna kuga sensula. Olo netuga kutusa ako.
2: Kadika maulire, nze sonko judi muzukuru wachisoro, oga kusomera.
3: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusa ako maulire ago budibono.
1: Amaulire buli sawa.
4: Omogave muzukuru wa ndugu wachibomba salim. Nze enterede oga basomera.
1: Nga ga kusome wabasomi wafaba kugwa benja ulo.
5: Maulire gabi abu subuzinga, noga kusomera ndi dembe Devisin.
6: Kade kamauli da gobu de unonga nunga kusamena andi sebufu matia.
1: Kati ulidi zanga mauli na matufa gesi gika. Bulikade bulisawa. Ama uli da bulisawa. Wano radio yomu tuwa ulijo. Radio budu. Nge ya kama utegule cha Premier League. Nge ya kategule cha Premier League. Ama dutega na mugwa. Neche Champions League ya chagala.
8: No fear, pure fire. That's it.
1: Uyo ya mikila teto wase no. Yewe no fear mchitoke cha ugonja. Nti azene ino kuwanika kumeze mikopa biwiri. Chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu. Baga amba chikafuwe.
8: Mama yangu.
9: Baba muzu kuru sambia sambia kona muzinda azige wala jagara genda.
10: Jeji ansani sokulaba.
9: Hewe wawo muzu kuru. Chokuleke sikuwa wa mani ugwe manja.
10: Jeji ankomi yeona yevi ntusibi yangu.
9: Yevi ntusibi yangu.
10: Jeji obusajia kwa tute Premier League. Katine Champions League bumutuare.
9: Kati muzu kuru bado gambotia.
10: Jeji ambade njagaru obundo gere webutu kamutisawe bulavensko.
9: Tayabu tutede Tanzania.
11: Wala jindeka.
9: Atengo muganga gwemugenzeko. Atemu kwano gwani.
12: Champions League final. Katukuluwa mkagaru wa weekend. Kusawe mwe ya kaungezi.
1: Bwete ya senerumbia PSG. Wakati mpakaza kama lilizeze chikopo cha Champions League. Guno simu pia kwa ulicho. Kari kwa linendu adezino wa manga toto wano guli liza ya dogulaba. Katiku mbrote wa pressure sukari mutima. Na uwe njelange kulumila kumukumu. Toto wano gulaba ya doguli liza.
11: Kisu sila nangi.
1: Kati wasikade kwa li sitadai. Akarimi kakumi ya Radio Budu onyimbo ndibe nsunsulemu ne timu ya byamizanya eri 10 ta
12: wano ku Radio Budu radio yo muntu wa bulijjo
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye Radio Budu radio yo muntu wa bulijjo e bisensa te bigwa yo
13: waha koteka mbote
14: ai
13: Karevu. Ono ye Karevu. Wano ku Radio Budu. Nga utusi wako chogin Herbal Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka. Nemu supermarket season na. Chogiro Products. Clean your skin. Open your luck.
14: Karevu jeba rekose.
15: Karevu jeba.
14: Nao jeba.
15: Bana.
14: Obwavu uno chintu chivinyo. Ochibayi ntino tuagenze mubajime nga baba agendiga. Eguru. Nemba gamba bampeka na akataliko masavu nyongo kuguru. Nemba kuatia kone bampa. Kumbe nagenze okuchigira nga mkazi wange tali andiga. Tali andiga. Sinje yedira.
15: Mkazi nga ya uonye.
14: Ayajiri de.
15: Olimba.
14: Na hii hapo tusevi ntukatisina na wemoganti
15: wani. Muziro kwe.
14: Hata tresiko yedira. Nenga yetu alide ya ngamba tajiria.
15: Kama lombo buza.
14: Hati katika wanya
15: guagali. Yajiri de ndiga.
14: Yajiri de nchibanyi. Hati soko liki. Sigambia mbamba.
13: Uyu ye Karevu. Wano ku Radio Budu. Nga utusi wako chogin Herbal Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka. Nemu supermarket season na. Chogiro Products. Clean your skin. Open your luck.

miseka, ba miseka tole yandikando. Aromne Shafiki walukaga bali wamne Shafiki walukaga muite Fik Famaika. Akaimba kanunji nyo bakaita pause. Bakaita pause. Okay, bagita program da mix. Buli lunaku lubera lwa Monday paka lwa kutano. Asa sibira mukake ze misana. Paka 10 za kaongezi. Ngojifuna mpola mpola no kulwa mkuyo mtu wa buli jo ndo wenyene. Chenda munana kranze munana masaka ne chenda mtano kranze tano Kampala koteka www.radiofm.com abali ya mtala wa mayanja. Yanze Jackie Patra the dopest female DJ in Uganda Kampala masaka. Nebwerwe gwanga yonansa se ko mchalo mubwati. Achasinzo chukwa wansu wenju wa nae kenyini neta neta kone neduka yenze usagwa wako bro mlunga miwa vibe stress kira yenze Dominic Zoba Zoba atera yenze mprogoma ye masaka atera yenze omsunsuzi wendo ngeri kwangu idaliompita nga tutambula wendi nyokura DJ Mero Pro alimu masavu atenga goja ata amulavisa alimu manzari gaidi na yera agende ye ya gale mnairu na kuruawe Soru nakuruwa hidi, na kuzo mwezi ni makumi abiri musavu mwezi guwa kutano. Mwako gabiri makumi abiri mwaka, it's a beautiful Wednesday. Nakuruwa kusatuluwa masavu nyo nyo nyo nyo. Yeah. Evumbe, vumbe, vumbe, rieta rakat. Yalinga rieta lambi ale, yo. Kano mchibuga tuli uli da nyo. Ayo mchalo, ha. Mwuli obu, obu, obu, enja ulo. Ngaketa lakali wali. Wakakambwe muko kade Mwenda chikakumi na msambu zoka Tulekresa wa msambu ezamali ya gebi ya misana Abadi mkuteka teka idinga Uli mufumbiro weta Alo ingira buwefurumo deno deri Waluwa na abatani sedo kujiri ya baitha Wenge che msana mwe mwachitani seda Mwenda muna tubabu za konyo njini Dabafu nye bidu njebi enja ulo mluna kuwa lwari lwa idi Waluwa unga sofa so good Mubude buno Waluwa kere denga mune rukutambuli denga Walubala Wabi chatambula ngayo wabibase Chakabinyo Ilenga tebina Na kutambulira bulungi nnyo nawe tukwasa omutonzi mune nawe ofune mu byo weetaaga byobadde oyo

Amama wa abana abana beta lorinza wa kamere kaje unye kugwadyo mwenda muna tubabuza kwenye nyini dala. Na iwa baba kuhise mnaye cheba kuwadde chobo genda na cho matira necho cheba kuwadde abasinga mgena musubire bintu bingi nyo mbuwe mtu kaya mbune muwela disappointed asimanyo amba mwagala kulia kusibulansi cheba kuwadde kuobo genda na kwa wechigana uchipati nga choba doya gara tochifunye bulungi nyo gendo uwo fumbe gende uwo ofumbe gwecho wetaga choyagala munaya boje echo chebasobode tegere chintu echo asinga munyiga no vayo nga sebo omuntu sebe ntundu sebo nga mpitirivu nyo kugamba banaye kuigwo kusima cheba tuwadde tegere chintu echo banga wonokole eche chintu oluda ko bayinzo obutakuyita kugamba munanga jasu bilabira late munetu muwe bino Mwetegere chintu echo so abasubire biyitirivu ennyo obikole uwo mwetegere chintu echo kale wendio kubanga mba tusako obuyimba bonna bonna obwenjawulo kaka wina abasibuli ya ulisa wazija kubeda kumi za kaongezi masa utugela kwa tufuna Sylvia Sabrina tuseke bie mzanyo atera anze nkomewo kutambule fena maria gebie mzana uo na tugela kubeda fena paka paka yenze Jackie P o muziki nkugambye naise na gwo mubunji katudene chekecha nga bakaimba bakaita chekecha bamu ise karoka si italuwa mne vinka kotekane ne wininwaji kaimba katabu nyo badi itada mix.

Inkwaniriza kumpeleza chenda mnana kaumoze mnana ni chenda mtana kaumoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wawulijo kusoke dambu za kugwena ajeo kumideko mkasera kano nebuga ntumunango kula chama nyeo okubira ngu uliriza Radio Wudu, Radio Monto wawulijo kanda kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saasbira mkaganida chikatano mpaka samsam zingini nebiranga mkwere kireza wetu program The Mix nebiranga ate kongerayo akatusuka na ka club yonga bulijo akatusuba ko banafa ba start time zaba gamba tusuba Hail Mr. Rate season 3 ojakwera ngo otako butese start time zimakula chikabu lichim acheja kwera nga choko tambya bulonje tusubwa okula bana bawala abala biko bulonje nga bekiririza mu gabanya nenyashi ko sana bana obo bulenze abaino obukodyo no buyiya byonanga babyole subtle of stage choge no kwera ngo kula mukasera kano doka bunambira ko tabira start time zili kuri okompyo bagambe bangambe bampedi kode ya ulichimuchi jia kwira nga chukutambia nga wachete agoba secho azabu jadi kode ya start time ozo suwalo kwira ngo nyumiru ente katike ayo ya Hail Mr. Rate nga wetambula mkasira kanate nga waga Hail Mr. Rate season 3 love vibes drama anego na kuruwalira umu ente katike ni ya club yonja gade tugire ku club ya S Milani okusoka da club nje tugendo kwira nga tugira kuna kuruwalire vira kumu guangiri ya Italia sangwa mchuga chiba ita Milani okuvira kumu guangiri yonga mkasira kanuwe njugire zo zumbira mulijia guangiri ya Italia yoko ntiko jibaita Italian Silly iranga season eyagwa eyabiri abiri mwetano biri abiri mukaga yali season ya club ene 10 abiri mu musanvu buchange tanikibwao iranga yali season ya club ene 9 mwe biringa bazozombira mu kibinja echo konti konja gade togere ku club ene onakuluwa lero olwensonga nti emabega kao ovanyo kweranga etwali tufundikira season ya biri abiri mwetano biri abiri mukaga bali merero kubera nga bamalira mu bifo ebigenda mu kikope ekyo fa Champions League ache bakoze kwe kudira abamu kwaba abakulu ababadde batambuze mini ku club eno bonna ne baba kwata ku nkona abatandikidde ku mutende sigubaita Massimiliano Allegri ne bamukwata ku nkona then ne badzako CEO omusajja ogubaita Giorgio Falani director omusajja ogubaita Igri Tale kosane head of scouting ogubaita Geoffrey Moncada naye nakwatibwa ku nkona naye nga twagenda okwera nga tufundikira season nga club eno kukimeza bamale mfectory ekyokutano ne points zali nsanvu nga emipiira asatu mu munaana gyebazanya season yayo bangwa ke empiira gyali abiri badre ng'empiira gyali kumi bakuba empiira gyali munaana bateba goals zali atano mu satu bateba mu goals zali asatu mu tano jukira nti club weyo eya Inter Milan bebasitukira mu kikope kya ligi ne points z'ekinana musanvu nga b'empiira asatu mu munaana gyebazanya bangwa ke empiira gyali abiri musanvu badre ng'empiira gyali mukaga bakuba empiira gyali atano bateba goals zali atano mwenda bateba goals zali asatu mu tano then club ya Napoli bamale mfechere ekyokubiri ne points zali nsanvu mukaga club ya Roma bamale mfechere ekyokusatu ne points zali nsanvu musatu atenga club ya Como bamale mfechere ekyokuna ne points zali nsanvu mwemu ng'empiira asatu mu munaana club ya Como gyebazanya bangwa ke empiira gyali abiri badre ng'empiira gyali kumi na gumu bakuba empiira gyali nsanvu bateba goals zali nkaga mu tano bateba goals zali abiri mwenda then amatimu okuva ku club

Ina mchiko pecho echa UEFA Champions League then club ya AS Milan bagenda kupina nga fundi kila season nga chifo chiba marida bali baina kupina nga bagenda mchiko pecho echa UEFA Europa League then club ya Juventus bawa nefeche lecho mkaga ne points zari nkaga mwedanga bempira satumwe munaana jibaza nya season yeo bangla kempia jari kumina mweda badronge mpia jari kuminebili baku mpia jari msanfo batiba goals zari nkaga mwemo batiba goals zari satumwe nyane nga utuwe club ya AS Milan yonizo gama anti team wen bali baino mkiso guamani ogo kubera ngate abage na mchikope checho UEFA Champions League Lorenzo ngati nokutandikira dala andoza okuva ku match day yokuna mpaka ku match day yasa tumwe musambu club ene ifo ibalimo abali basobola kubera ngabage nda utevu mchikope checho bulaya Lorenzo ngati twagenda ogenda mu match day yasa tumwe munana club ene ku match day yasa tumwe musambu ko chimeza abali batudde mu form echali echo kusatu naenga game ajibasemba yokubera ngabaza nya atenda akatindo ka club ene akagenda kasebengerera mpola mpola katia awotinulira kumpye mpire 13 jiba asemba yunga tufundi kila season baa kubuka ke mpira jari msavo baa wangule mpira jari yetan baa duwege mpira gwari gumunge jimu kwa je mpira jibaru uzinga baa sinka na muko na ama team zingo gamba nti club ya AS Milan bali basobola kubera nga ama team zago baga jakobo nero usatu ogezanga club ya Pama baji sinka ni nakuzume zari ya bili mobili omwezo goku yomaka kwa bili ya bili mukaga neba kuba goli ya liye mkubwerele nga gol emu ya klabu ya pomo msambio gubaita malia gubaita maliano emil ya jiba tebe na mudachi keye chinana then klabu ni nivalu zinga game yeo basi nga ni klabu ya Lazio nakuzume zari kuminatano omwezo goku satuwa omwaka kwa bili ya bili mukaga neba kuba goli ya mkubwerele nga gol emu ya klabu ya Lazio mwujo kabutu ya msambio gubaita Gustav Tanga ya jiba tebe na mudachi keye bili mukaga then basura points zari zatu basi nga club ya Napoli enda kuzomeza zari mkago mwezo gokuna omwaka kwa bili ya bili mkaga neba kwa goli ya remu kubwerele nga gol emu ya club ya Napoli omusambio gweta Mateo Politano ya jiba tewe na mudachi kenye nsafu mwenda then basi nkana ni club ya Udinish neba kwa kubwere kubata ne goal zari sato kubwerele then club ya Sausolo ya bakwa goal zari bili kubwerele basi nkana ni club ya Atalanta enda kuzomeza zari kumye mwezo gokutano omwaka kwa bili ya bili mkaga neba kakanako neba Temple of Terev ne goal zari sato kubwerele then ne game jiba sembi ayo suwida anti club wen bariba ino kubwere nga baru anatilis ni wafu na ubone robu sato mweyo game jiba sembe yon na ya tera bali merirua kubera nga bagina ni points zari sato enda kuzume zari bili mwenye mwezo kukutan mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nga na club ya Kagiliari bweto niba kakanako niba kwa goals zari bili kwemo bweto goals ebile za club ya Kagiliari omusambio yugubaita Genalo Bololi ya batiwela gola mudachi kia bili kwa sanu omusambio yugubaita Yohani Martin Rodriguez nina batiwela kwa gola mudachi kia tanu omusambu nga goal emu ya club ya AS Milan omusambio yugubaita Alexis Jesse ye jiba tiwela mudachi kia yokuiri bweto club wen nibalu zinga game yochitegeza singa bafu nobu wangu ziku game jiba semba yokubera nga baza nyamuliji bali basobola okubera nga bagenda mu kikope ekyo echa UEFA Champions League olweso nga nti bali genze ku points nsavu musatu club ya Como nebajja wansi mu kifo ekyokutaano then club ya AS Milan neba malia mfe chokuna neba alimero okubera nga ate bafu nobu wanguzi mu game weyo eranga wengutegeza konti akatindo ka club en akata andiko okusebengerera okutandikira dane ku match day yabiri mu mukaga ere mipira jo no musanvu abajiruzi nga kweje mpire ja semba yo kubanga abali basemba okubera nga baluzi nga game in fact yali match day ya sokera dala enakuzomeza yabiri mu sato mwezo go munana omwaka gwa 2025 yali club ya Cremonese nga bagloss yabaka kana kone bakwa goals ali biri kwa mwa bweto club en nebajanga bagwangula nga bakola malili atenga ku kimeza be kumira nnyo kusinga damu fecho kubiri kubanga bagenda kone mu kifo echali chikulembedde ye club en ya AS Milan na yenga wotunulira club en guno gwe mulundi gwabo go kubiri ogwo mudiringanwa nga bamalira mu bifonga tebigenda mu kikope cheche UEFA Champions League tuddayo kemba bega season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan ilagega mkwaga matimu agatari mumbera etali nunji ya denaka muna ake dagalanga bachu usamu kone kubutendesi bata nika season angabaina uko msajwe gweta Paulo Fuchesca mpaka ina kuzumu zari ya bili mwendo mwezo kwe kuminebili nibaita uko msajwe gweta sagi ya konsei kao ogeza kwa kuwela nga kwa saga nyemini uku klabu en ila season ya gendo kuwela nga fundi kiluanga klabu en abama lila mwifonga tebaina chikopo chonecha abulaya achebaliba ina kubera nga balabikiramu si Conference League si Europa League
si Champions League bamale mfechere chomunana ne points zali nkaga musatu ngemipira satumo munana jebazinya season yeyo bawangula kempira jari 18

0: Allah okwongera okukwatagana obulungi, okweyisa obulungi, okwewala ebiduula n'ensonga endala nyingi nnyo.
1: Ensonga y'ekirwadde olwaleero tukoze ekisoboka kyonna okubeera nga tukwatagana abantu bano okubeera nga tweziza ekirwadde kino ekiri mu dduniya. Ekirwadde kino tusaba abaddu tubeere nga tukyekuuma. Buli bulwadde bwonna obujja bubeera n'eddagala. Tewali bulwadde butalina ddagala. Kati eddagala ly'obulwadde buno kubeera nga tubweteekateekera n'okubwegendereza. Mbakubiriza okusanyuka yidi eno mu bifo ebisekeddwa okubeera nga tusanyukirwa. Dikakono na masanyu go nova muyidi ateno ogenda mu bivulu ebitakkiriza mu mateeka ga Buisiraamu.
0: Emizikiti egiwerera ddala esatu gyegasse era ne gikuŋŋaanira ku kisaawe kino ekyambiriza Sidi Secondary School ate mu bitundu by'ekinoni. Akulembeddemu okusaaza ye Imam Muhammad Lukyamuzi era mu bubaka bwe ono ayogedde ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga n'agamba nti abantu bangi nnyo abali mu woofiisi nti kyokka enguzi abafuukidde enguzi.
2: Buli bw'enguzi butuzizza emabega. Ky'okulabirako ekyangu otuuka mu masomero ng'amasomero ga gavumenti gateekwa okuba n'abasomesa tugambe 77/7 n'osiŋŋana nga gavumenti esasulyako abasomesa 35 naye ng'abalala balina kusasulibwa PTA. Kati ekyokubiri amasannyalaze ne gamala emyezi esatu ng'ekya abatuntu ina masanyalaze ate batuuka okugaleeta ne bagaleeta transforma ne bagiwanikawo ne bagamba abatuuze babasasula banoonye ssente okusobola okusasula amasanya naye ng'abantu banoonyaamu ssente bwe gamala okwaka ate bagenda okusasulanga yaka. Ebbula ly'emirimu mu ggwanga ddene nnyo naye nga mu bunene bwali ekigenda okutuyambako ko ng'enguzi eyo evuddewo abantu bakoze emirimu bagenda kuwa bannaabwe emirimu n'abalala bagaggawale.
0: Nze Ssegunja Shadiq bazanya n'engo ku Radio Udu, Radio muntu wa bulijjo. Wano ku kisaawe ekyambiriza Sidi Secondary School mu kabuga k'Embirizi mu disitulikiti y'e Rwengo.
3: E Rwengo nga tuvuddeyo, ye Kamuswaga w'obubaka Kamuswaga bwa Kkooki afulumizza obubaka bwa Edi nga bw'omusomeddwa amyuka omukubiriza w'olukiiko olw'e Kkooki. Mujuzi Badru.
4: Wano obubaka Kamuswaga bwa Kkooki, Kamuswaga wa Kamuswaga buno Apollo Sansa Kabumbuli ow'okubiri bampanja avuddeyo n'aweereza obubaka bwe eri abaisiraamu olunaku luno era nga obubaka buno bumusomeddwa omumyuka wa kubiriza olukiiko lwa Kamuswaga Alhaji Haruna Mwanje.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Haruna Mwanje, deputy speaker w'obubaka Kamuswaga bwa Kkooki. Mukkirize mbatuuseeko obubaka bwa mukama wange Ayi Kamuswaga. Kamuswaga wa Kkooki ayozayozezza abasiraamu mwenna okutuuka ku Idi eno aduha ey'ebisolo era n'asaba mukama Katonda buli omu amuweemu empeera mweno Idi era n'ayagaliza n'abo abaagenze Makka ne Madiina abaatuukiriza empagi ey'obusiraamu eyo. N'asaba mukama Katonda nammwe abasaasire abawe ebyo bye mwasabye era n'ayagaliza abakooki mwenna abasiraamu abatuuse ku lunaku luno ne Uganda okutwaliza awamu. N'asaba mukama Katonda mwenna abaweemu ekisinga obulungi era asabye mukama Katonda abasiraamu okusigala nga muli bumu nga mutya mukama Katonda wammwe nga musaala eswala 5. Idi eno emanyiddwa ya bisolo, buli musiraamu yenna ayina obusobozi kimukakatako okusala ekisolo nga bwe kyalaalikibwa. Buli ayina obusobozi bwonna ayina okusala ekisolo ku lunaku luno, n'oyo atalina busobozi asabye mukama Katonda ate ku Idi eddako amuwe obusobozi. N'asaba abantu bonna okubeera obumu era n'asaba mukama Katonda ensi yaffe okujongera okujiwa emirembe okujiwa emikisa abantu bonna abali mu nsi muno. N'ateekako omukono Apollo Sansa Kabumbuli ow'okubiri.
4: Kwedi Buddu ne musipaati wano mbaka Kamuswaga wa Kkooki mu disitulikiti era kaayo.
3: Nagulira eryo wano segenda kusukkawo tova ku Radio Buddu eryo y'omuntu wa bulijjo. Nze Presi Kabanda na Nyanze.
6: Gabadde amawulire wano ku 98.8/5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri 8 ez'omutuntu budde bwa gandaalo, we bali kuwuliriza Radio Buddu.
7: Kama utegule cha Premier League, kika ya kategule cha Premier League. Ama duteka na mugwa, neche Champions League achagala.
8: No fear, pure fire, that's it.
7: Uyo ya mikila teto wase no, yewe no fear mchitoke cha gonja. Anti asene ino kuwanika kumeze mikopa biwiri. Chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu, baga amba chikafuwe.
8: Mama yangu.
7: Baba muzukuru sambia sambia kona muzinda azige wala jagala genda.
9: Jaji ansani sokula ba.
7: Hewe wawo muzukuru. Chokuleke, sikuwa wa mani ugwe manja.
9: Jaji ankomye ona yevi ntusibi angu.
7: Yevi ntusibi angu.
9: Jejo busajja bwatu te Premier League kati ne Champions League bumutware.

0: kulisa abaisilamu kutoka ku Idi eyekitiibwa eyokusala ebisolo y'omwaka guno oluvannyuma lw'okusala Idi ku muzikiti e Kibuli. Omulangira Kasimu Nakibinge ategeezezza nti kano ke kaseera bakulembeze okutandika okuweereza awatali kusosola mu bantu, okuleka ebyamabega awamu n'okuddamu okukwatagana n'abo bonna be batalima nabo kambugu.
1: Njagala okuddamu okuyozaayoza bannaffe abaali mu lwokaano lw'ebyobufuzi ennaku eziyise, badde mu kulayira ku mitendera egitali kimu. Bannaffe muyogeyoge, mwebale nnyo bye mutuuseeko, naye nga tubasaba busabi nti kati nga bwe bamaze okulayira, mumanye nti mukulembera abo abaabawa obululu n'abo abataabawa. Muleme kusosola mu bantu kugamba nti ono teyampa, sijja mutuusaako byetaago, naye mumanye nti muli bakulembeze. Mbasaba ebyamabega mubireke, naye mumanye kibibaawo okulonda kujja ne kugenda, tewali nsonga lwaki twerya mu malaka ate ne tusigala nga tuwanagana. Ebyo byayise, tubyerabire, tutunulye ebigenda mu maaso. Mugezeeko nnyo mmwe nga bannabyabufuzi okukwatagana ne bannammwe bwe mutalima kambugu ne bibiddamu ng'ekisanja kyammwe kiweddeko. Naye kaakati mube nga mutuula wamu, mutebeekeze eggwanga lyaffe fenna mututuuseeko bye twetaaga. Mu ngeri enjawulo njalinnyo okusaba bammemba ba
0: Omulangira Kasimu Nakibinge era agenze mu maaso n'asaba baka ba Paalamenti okwewala okuyisa amateeka aganyigiriza bannansi, wabula okuyisa ago gokka agagenda maaso n'okugasa abantu.

0: sindo koma tuwa tukidansi yona. Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo. Ume ndabika yo sigare kumutindo, ngo uliriza beauty tip. Eno ye beauty tip, wano ku radio budu.
1: Kano kafe bachala, oba dochi manye nti ka lipstick yako, katulabi sizadala bulungi ngo katadde kumumwa. Kale fubango obutakera bila, era kakubelenga munsawo, kubanga nebobo inacholide, no kazako, odamu nolabikira dala bulungi, tokera bilanga, jukiranti endabika yo, chechitibu wacho.
0: Eyu yibade beauty tip, wanaku radio budu.
2: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba ze tusinga okwagala. Era Uganda wala gye waali, omutima gwe gumu, Uganda wala gye omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuwomi wa febulio wa avulijo Uganda walaji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda tutundi bwili yaba batana uiza miaka kumina wanana.

abayizi oba abasomi. So MTN momo eyagala kwanguyiza embeera eyokusasula school fees. So sasula ng'okozesa momo ojja kubeera ne chance ewangula school fees okumala omwaka mulamba. Then njagala kubeera nga mbategeeza era bwona sasula school fees ng'okozesa momo waliwoko chance eyokuwangula school van. Ukitegedde si Uganda. Then ekirala nti abazadde olumu bitukwatamu akasente ako nekechanga changa mukono na wali kakati wali bilimu lukumi then amaliga twalo esatu mwekomi bili then nempili emirala mingi mugwanga nga Brazil, mugwanga nga Finland, mugwanga nga Estonia, mugwanga nga Iceland empira jejire. So gwegenda bugenzi ku www.ababet.org betinga wangula funa senti. Betinga wangula sasura fugwafe gwakuweleza sente Seruganda. Na ule nsongeyo atukusaba chimu wachia kuwele nga otuwe tanida fetu singa odize singo kupele nsava fetu sasurida u. So wangula ufunide wezo tewali vya simanya vya ancha simanya vya dineda uru wangula ufunida u sentezo. Tumekinga shuwa nti ngige tudiri ngida mupira goka website ya fe togenda jisa ngako jam simanya mizanyo mirala neda tuwela mupira goka kakati tumekinga shuwa nti tuwela na buli mupira gona gwaneta zo kupera ngo beti nga kubute uko kakati olabe uizo gama nti roni ya linkupera nga jubisa bujubisa neita yo tuinei mupira kupako mugwanga nga nowe actually under 19 atenga yes abana bachali bato nyo ojage na Netherlands osanga yo kempire jivako mutwede divize gulaba tuina ni iji ya lithuweni ya bachala. So tuhinasonga ya kwe kwa asa atemu kana kaseira umuindi tumufundi iliza tumukubida dala utamwe kubia na ure nsonga yo Ababet bakutusa kagwa mkubo Monday paka Friday kakati lero waliyo faino yimpakeza a conference league faino tugenda kupaida Red Bull Arena wali mu Leipzig mugwangira ya German refugee baita Maurizio Mariani kubako mugwangira Italy yagenda kupaida ngala mula game eno era tugenda kupaida mu faino wakati wa kilabu kubako mugwangira Bungereza ya Crystal Palace egenda kubinkana ni kilabu kubako mugwangira Spain kilabu ya Rayo Vallecano. Timu zino sono kutuka wano a Crystal Palace mjukire nti kutendele uga qualifying phase baso kaneba kupa kilabu ya Fredrik Stadio kupako mugwangeri ya Norway bamu kupa gole muku mwelele ku aggregate then kakati mubibinja neba kula bulunji mubibinja bakula bulunji then mu knockout stages batandikira actually bagendera mu knockout phase playoffs.

chini final ya bwe sokede da dala ili moja e ya bulaya nebe chinja ule chivade wanti baba dewa aliba genseko kukuluka lorua baliba genseko baliba sanyeko mbulaya mkompetition izo nazona kubanga bogeno kupera nga wete gereza timweno enegenda kupera kampini ya uya akubiri e kampini ya uya akubiri mbela nga wegeza kwa kupera ngetambula wabula wabela bagala kudamu chikope chabula ya kampini ya baina kuangula lero kubanga mulaliga basodo kupera nga balu sinze kulasti match day mpira kwa gubasa mbio kupera nga basanya klubi Alaves ku Saturday balu sinze kati mkubo mpira ogo chitegeza nti nebafurume bifo ebinzo bayambako okugenda mu Bulaya kubanga bamalide mu kifo kya munana kitegeza nti Getafe ebire yamalide mu kifo kigenda mu conference league kati kitegeza nti olunaku olwaliro Valikano ejja eine jinjalimu ngeyagala kubeba ebinyonyi bibiri ewangule chikopo echa a conference league ate chikopo chebe wangu de kiba kigenda kupera nga kijiza mu Bulaya timu nebali wansi mutendesi gwaita Inigo Perez era agenda kufuku mtendesu mspana na wachasizo kupere muto ukuteni katimu mfaino ya Bulaya ya club obeye chukope cha Bulaya ya clubs kuranga lida agenda kubaini miaka satumu munana nina kuchukumia bidi muenda so agenda kwenkana nkana Pep Guardiola Barcelona yalia kubakira bia mani mfaino ya bidi muenda ya teni kamfaine yu na inga inimi ya kajari satumu munana nina kuzari chukumia bidi muenda wagenda kupere nga wote gereza so ye mutende sona chari muto nenga chako la cheka kasa njagala kupeda nga mategeza kunti omusambi guwaita Augusto Batara ni striker guwaita Alemao bewazanyo wuri yao ababadeko kwa question mark ababadeko kwa okuhusa wusa okulabo wababa nasolo kupeda nga bala wikiramu eno game wabate basolo kupeda nga bala wikiramu nenga chance weri mumbera nga bagesa ko kubera ngetambula okulaba nti mpira golu na ko rwalero bagusanya Batara goalkeeper then a striker bamita Alemao ero nsobote unya singa basanya abo banabera abalabikide mu team eno mumbera nga bagesa ko kubera ngetambula bonaba badde bagesa ko kuwayo chonna echino kubera nga chiwebwayo mumbera nga bagesa ko kubera ngetambula then msamu great Alvaro Garcia oyia komiye bali basanya club Alaves yakomawo kitegeza agenda kubeerawo okubera nga naye abako chawayo ili kilabu ya Live Valikano olunaku olwalero bena basanya ba missing woluvu ne Luis Felipe deno msambi no msambi Mendes mwana mlenzi gobaita Diego Mendes bena abazanyi bonabo nabasigadde ku timu yokwebali then ku kilabu ya Crystal Palace a Chris Chaudis tasuda kubera nga agenda kusanya game eno kubanga yali afuna obuzumuka kongovule naye ate kirungi nti Adam Wharton ni wangpade juba amujia munga bazanya klubu ya sana ni wangpade ya liyapu dekatebe amodi na manu juwari ila agenda kupeda nga savinga haku kila bueno yumu kubazanyi timu na kuwa data mbulida midfield yumusambi Wharton babeda une Kamada ne Kamada then umusambi Munoz ne Michel then Ismaila Sa Yeremi Pino ngabali koko maso gabwe ati maso walinga wali umusambi Mateta wala wila dalanti umulido guba gusolo kupeda nga gubu umbuja ku kilabu ya Valikano iraba biraba ino kupera begendereza Crystal Palace bagenda kuzanya game yabo ya 15 mu bikope bya Bulaya Live Valikano genda kuzanya game yayo ya 23 mu bikope bya Bulaya kitegeza nti omugate wakati wazi no club zebiri omugate gwa mipira asatu mu munana so eno ye final jetusoso kulaba nga ogate mipira teams mpira jebazanye timu zeze bili mwikope vya Bulaya yanga final timu zezu nga zisanye mpira mitini eja Bulaya mwikope vya nabiona Paris mpira 18 then club ya Valikana abili mwesatu so chibadde chase mbukube ilao nkaga mwe na kaga mwe tano tuwali mkapu ina skapu final kuro West Ham yagenda mfaino yazanya 1860 Munich yali akazanya mpira 10 West Ham yali yazanya mpira 9 kitegeza mugate bali bazanye games 19 timu zeze 2 bwagenda kupera nga wetegereza so ulaba nti no final iko kuba amateur mu yukope bya Bulaya then Live Valikano ne Paris tebasinka nanga ko wantu wonna na ine genda kupera final ya 12 wakati wa timu za kupaka mu gwange la Spain ne timu za kupaka mu gwange la Bungereza so pabide tan biri mukaga
timu za kupako mugwange mulaliga zali siwangu de insinka na mwenda wakati wa klabu zino mufaino insinka na mwenda paka kilabu ya Chelsea buya kupa kilabu ya Real Betis mufaino ya final ya Conference League lutuwasa mkulaba timu munga vako mugwange la Spain ndalange vako mugwanga area yes ndalange vako mugwange la Uingereza Chelsea wangu la nyako emu mbira ngabu ya tambula then chisawo checha Ray Pisek bagenda kuchaza final ya weso kila daladala wagenda kupera ngabu tegereza ne timu za kupako mugwange la Spain zibade zikula bulungi mugwange area actually timu za neza Spain ne mugwange la Uingereza babade bakola bulungi nyo mugwange la German ne wangkuba de kilabu za kupako mugwange la Uingereza bawangu de finals 3 kweza finals nya esembi okupera esembi okuzanyi weyo finals nya timu za Uingereza za wangu de finals 3 then timu za mugwange la Spain finals mukaga esembi okupera mugwange la German zibade za wangu de finals 5 so leba ntiwona babade bakola bulungi finals nga ziri mugwange la German so tegenda kupera game nyango finals gala final of course club ya Crystal Palace lewe kange ine nkizo nene kilabu ya Vallecano baino busobozo butera udale mbera kubanga baina omusambi kubaita isi isi ilinye ili bali sala kewe sere visenga neba mwita isi nei Isaac Parazoni mwija mula wa ambala just number 7 msaja waka wala ata ali very very dangerous then baino omusambi Jog Defrotos ambala just number 19 ne wabulabe then defense ya abwe baina mukerivuka ili duka vulipathesis mvuka mbuka nyonyo so baka ya jipano msambi Floriani Rejuweni edansi vila nyonti Jini Filipe Mateta haino kupeda nga fafa gana na wupaka kusawi sembayo naba sambi nga Ismaila Sa Nere Mipino so uja kupeda mpira mulunji nyo kusawa nyo zeshiro ila kuredi ya wudu ugenda kupeda nga ufuna mulunji nyo game weyo katinga tuke na mkumu lamu nyongi nukupira nga mbaju kisa kumu omore so guaba sowezi obo omore so guaba sowezi na ulambu ziru gogoma ilaba nafaba a Swift Initiatives Limited bwange doktegeza konti wakati wenda kuzumwe singa 5 nenda kuzumwe singa 14 John bila abili mukaga wali kusaza groundies omore so wegugendo kubeira okuingira ku main gate 12 then kuzu gate 12 then ya wama sumiru wa aba yisi ku main gate nusu lukumi ne ku zoo gate nusu lukumi kali no abakozi ba products ezenja ulo muri ba bitongole binene oba bitini oba muri ba industries nene oba ntini abama bank NGOs abama company gama simu then abakole ebyokunywa abalimi abakole ebyokwewunda abengoye abama bala abengato aba hotels muchomo amasomero institutions na bantu mwena muyitibwa muje muje tunyumire lunako enako ezo kubanga kumpi enako nga mwenda nga tunyumire okamala so muje mulabe ku nsoleze nja ulo nga imbalas then python then maya muje mulabe kugonya muje mulabe kungeye muje mulabe ku nchima so nebisole bilala binji so ila tuja kupeda uko ni mzanyi jenja ulo okuli face painting swimming pool bouncing castles a disco circus then abana baje kupeda nga banyumiro kamala so mje mwaleta abana banyumirwe mwabagalo kubokinga munang wandi bade oyangu wako so mje kupa kuzira musambu bili nye mukaga munana mukaga nesiro musambu zero bili 0 7 0 2 m gwe moleso ogujjo kubera kusaza grounds wakati wenda kusoma singa 5 ne 14 John katuve kumbu bakabuna togeza kwa takalimiko.

0: is Martin Prozic M. Wakwa Godfrey.
1: Wangi?
2: Alistevo
1: wanji nyabo
2: yega
1: kutaka kale nyabo nawe jebali ku
2: alistevo
1: zayogera
2: nawe ndina sanga boyeke muge ekali wanga wano nako tofa
1: bagamba chyo bichala na sanga
2: bana genja gala nyo
1: ndi yanzi sanyo
2: bana kuhusi bana enga bade sinayogera ku nawe
1: ibambi
2: edobozi
1: ndi uli
2: yoyo bichala wengi
1: Omuchalo wenge vumukutumideko.
2: Nange nkutumideko.
1: Kari.
3: Ye party club ina nwangi kadde yakuna kuleti obuddu.
1: Ebyadala banange tuyanzize nyo tuyanzike kitofa.
3: Na
1: ukebera bulungi obara kudidi salwa dia budi omuntu wali choka ni tata. Omusoso ko judi kama jeba kutuseko program utade ne plus kabanda tovaki omuntu wali already obuddu. Yanze DJ Daniel.
4: Mabule bidunji bigwa byocha. Nojino kujitandika obupya na enga wa. Anti our time webe wendeku. Eyo yibade sa uyo kusatu. Ekomekeza program chakaza. Muchakaza. Wana kredio budu. Radio yomuntu wa budi jo. Esawa wana kredio budu. Esawa zidi pidi ezechilo. Budde bwa maria gabi ya gulo. Webale kuli disa radio budu.

0: we wow tuli ku chenda mumunana ko muza munana ni chenda mutana ko muza tano radio budu radio yo muntu abulijjo tuli mu program agafe bebere fe nawe tuli kiro ajati wali we bitumbwe kiroga mutubu
1: kiroga mutubu
0: ndabula dibiri to nae wali potekana yangi jajja mwe kamino staino zakayo tuli mu program agafe bebere
2: we wow
0: mure mwagwa fugonda ku lwalero Kuno mwana omuwala azi wa kitawe.
2: Mm.
0: Yiba muzala. Mm. Gaga nti omwami amufudde kagoma.
2: Atontuza.
0: Amusamba dimura nga asamba
1: ekigere.
0: Era azategezeeko ku tata. Tata agenze okwogera nga sigwe mulundi ogusoose.
2: Mm.
0: Kubanga mwonjogera yagambye nti neerazeemu. Ye yakubeerera ki? Katata asazeewo nti taddayo. Mm. Otegedde. Amugenda nti mwana muwala toddayo n'alaba banziriza mulambo. Tuli mwanjule ntoba wajja n'omwanjula wano.
2: Otyo.
0: Ate gwe gwakubanga engoma kati ebizibu byonna biddirenze. Oli amugenda nti ate katugire taata mbadde nkuyita endowooza basobole omuyitayo.
2: Tubigonjole.
0: Amugenda nti omulundi ogw'okumeka. Oli tabonerera.
2: Akoye. Tata mutami.
0: Beera wano otegedde.
2: Mm.
0: Nze nkulabirire. Mm. Bw'analaba nga osaanidde nzisigobanga. Anajja na yeetonda ne yeemenya naye ebyo ebyokugira ku ssimu mukanye sijja kulinda mulambo gwa mwana wange wano amuganda eseeyo abaana nti anti bali waabwe oli ekitaabwe gwe beera wano kasi tozzeeko nakana akato akakyayo nka naye toddayo onaga twandibadde tugira ntugo nti apaana
2: akalakalani ate nga yazze bamukubi
0: ozzo waabi
1: kati yanobedde ki
0: owaabi omurundi gusuka mugumu nga akuwutula akufutiza kati era nze nkukkirizo ddeyo mba kiba kya bulalu ye Yesu tulajje wano bw'aba akulaba mu valyo ensonga tuzituliremu ate tujja kumwegayiriranga buli olukya
2: ate nga tamutumizza
0: emmere gy'olya weeri kakati munnange taata ensonga eno gy'akoze entuufu ye kyandibadde kitya omwana omuwala asigale mbakadde be wake wa kitaawe
1: wati omusajja bw'atajja bufumbo bubate bufudde
0: naye ate n'okuddiza omulambo baba musambi bakusamba ekibumba kiseeseetuke nze ngwe mu bizibu nga taata
1: newabadde amawoolo wagendewo ekibumba amawoolo gadde wabadde ekibumba
0: da ku noti 52 9 8 9 5 ne ku noti 78 5 7 2 8
2: Radio Buddu.
3: Hello.
1: Hello.
3: Wawe bitungwe.
2: Wanji mukwano.
3: Wali bulungi.
2: Sibadde bubi mpozi gwe sebo.
0: Wandi we bukalijja. Baba afendi.
3: Wanji sebo.
2: Yambo sa.
0: Idi omwana watu siyagira bye.
3: Yidi karabu kutu wajdi we buno.
2: Antu ulira ulira.
3: Ulira.
0: Baba.
3: Gagani katukere kumulamua.
0: Isha.
3: Gagani. Nuleka bali kubulire.
0: Niye.
3: Odufu. Omwana yomulaba.
0: Hmm.
3: Era. Bulimuzadi. Omae. Na hapo na oyo. Owe bitumbwe. Naza alo wafwe.
0: Hmm.
3: Era. Chiflino kola.
0: Hmm.
3: Odufu.
0: Oyo. Fando. Gatsibu waya. Olwa lero tukuli dafu ndi
1: na afanda
2: agasu
0: munne fwe
4: radio budu
0: eyo muntu wa bulijjo
4: atakweleza
0: tata we balokuliriza
4: odo simula la mukwenda jiri ya sindwa ne rwetali
0: babo we rwetali
4: akati wo mulama nguri de bulungi
0: otyo
4: ne bade ngamba omukoyo amale kujja wa tata
0: amale kujja
4: amare kujaba amare mutanzamu embuzi namba
0: yemenye
4: yemenye burundi nyo
0: eshebo
4: amutizo omukazi kuba bulabo omukazi amazene okuzala yafana
0: kugatata kyakoze kitufu
4: tata kyakoze kitufu kuba omanyi omwana naye omwana oyogola aleeta kuzikati
0: era betulabireko nyo abeeri wentali nti bannange tubaagala
1: radio dalo
3: hello
1: sebo
3: Webale kuweleza.
1: Kale muna febale kuuliriza.
3: Kale kuita kwenu radio.
1: Amina.
3: Yenze mu Japani eni kemi jina chiganga zomu yindi.
1: Iba mu Japani.
3: Bane siminyo, bane madensa wakogira kuno yomuzei.
0: Hmm.
3: Bale mzei.
0: Wanji.
3: Osirio teyo.
0: Mwe tulita atulio tia mnangi.
3: Bano wedi tumbwe.
2: Wanji mkwano.
3: Osirio teyo nyavo.
2: Mnange nsibye bulunji osirio teyo sebo.
3: Mwe ndi nyavo.
2: Yee.
3: Bane sanyise nyo na yego mulamwa. Bano mchala. Bamuzeyo wakawe mbufumbo wei.
1: Mamweka deyo.
3: Ino mbalabi yeko ni baba wembeja ni baba tuwa ni baba wogu ziko. Umuwala kwenyei ya tandiko fulafu na watajia. Atene ba mguzi ni baba tandika anti atata andi sokoli wogu enze waka. Bakirizo baba ya kabuzi na ye adeye waka.
0: Ewabawe.
3: Ewabawe.
0: Ba mkube ba mute.
3: Atemeja kumuta.
0: Sikunu kwa kusatu.
2: Atatuse yobu udusi.
1: Bagambi, mboko tezita.
3: Mwepale kuweleza.
0: Mkari mnafe.
1: Wewa, otugama tumatukuro mfariso ugendo kuwe mirembe. Okufiwa haji sura changa. Ono ya distributor mfariso jona jona eja vita formu mugureta masaka. Atenga alito na mfariso ebike vila langa na jomi runji. Kakita ina neji abolo debe migongo jirija tuitaji high density na jaji tuusa. Atemu origino, musaizi zona. Aina masuka marunji, bed covers, towels. Aina ngoye zisuruwa mwa zite zinaiti. Obutimba bwensiri, blankets neziduve. Atenga byonna biri mu origino ate kubeye nungi dala. Kakati no haji sura changa asenge omukibuga masaka wano okulira nayo batunda plastic wana isingo kirianga ku muto eranga akutegeeza nti ate naye mu nyendo ali naye duko opposite n'ekizimbe ky'abafaza awe ekyemmanga. Kale mukubire ku simu zino wewale n'abafere 0753 13 718 oba ku 0773 7 95 53
0: mbaba owange wangi
5: kutuwele
0: babu ni ishimu yonge yogirida warashi Uganda ishimu ishimu nungi munafe
6: zaika amadi
0: babu murungi
6: wewele kuweleza
0: mkari tata wewele ukulidi zari diobudu
6: amanya nedawezi msaigwa Dr. Joseph Amiri yentewe mpurogoma yenteti
0: mbaba senso kuliza
6: mwetulitu liyane tutumbo dawezi ya vudu
0: amina
6: kumulamu haa zatienda denga manti tata wa muwala akwato muwala amazeyo mvufumbo katia uwamala mzayo mvufumbo ati ya yukereo kibanya muko na wa muko mvutuko wa muko yetereza mumu mpisaze
0: duwa chwa muko siya jatata tabe nga muka so mwana anti dayo baba kuta bakute
6: anti kati ya uziwe buli ya vulaba kwa mwale ngeri jali nga ya kula mvutuko za mkulaba ufanga wabata chajawe waka
0: wabata jawe ni wanuwa mzara
6: mwana wakule wakaba tachajia uvuluji kubango lwenso nga vaa kuze nga kuze mwala amukwata amuzeye wabu amuzeye mufumbo kurezekania muna umuko umuko yetereze mpisaze hali kwendi mtumbudewe diyo vudu
2: wewa uo
0: mbaba
1: kakati banina fiba na ba jenuni kunga therapeba gamanti ba ine dagaliri koroburunji kubantu haba kuru na haba tu kuoteka na haba kadaba tawanyizibu endwa dezenja ulo wakubwa stroke otawanyizibu mtu ogoru tente ziobu usanyalala orumwa mugongo obo orumwa nyingo orumwa mavivi kakati nwali banabana abayina ekizibu ky'obwongo okubeera nga tebategeera bulungi obanga batuuka n'okuyiika endusu abalabalemererwa n'okwogera abo baleete abo betujjanjabira ddala jenerini kunga therapy waali okubeera nga abatereeza obujjanjabi bwaffe nno busenye essira kuwonya obulumi amangu ddala mu binywa mu magumba mu nnyingo n'emisuwa olumwa tunoddamu n'otambulira ddala bulungi obulamu ne butandika okubeera nga bukunyumira. Eri mwe abalina ekizibu ky'obwongo kiyite autism muweebwa obujjanjabi bwaffe obwa kunga therapy era mu bbanga lya myezi esatu gyokka obeera omaze okulaba enjawulo ey'omuggundu mu bulamu bwo ng'ate tolina ku ddagala nti oli mu kumira ddagala aa nga ojjanjabibwa bulungi n'enkola yaffe ey'ekikugu. Genuine kunga therapy mwatutusangibwa ku Golf Lane Hotel okulya na ofiisi z'ebyokulonda Kuraund about we yeka tuwe kulidia mtau niene Masaka. Waluwe chipando jakubo chiraba kakati uchijakuwe ndagidhile entufu. Watu kubida kusimu. 0-5-2-8-8-9-9 oba ku 0-7-8-2-3 noti mukaga chinana mbili
0: mbaba wibali nyo wibali ledaracha je kumideke umontu wabuli jo mkulu joje kukatale kama toka u Masaka wane wafi wibali kufankoli banda vile konyobo na kukatale u kakara vizon
1: ndamde nini waba hii ani anampa hidi uraja tutana kuba simu nenga tukampite kumu mikuano jange
0: aha ngojitaiza
1: nenge isa isa kuku polisi
0: otio
1: vayu kutu wa mani nina mikuano minji nyao
0: tuonda wangi
1: nenga amba nebe nene isa u afande tuwa haja kumpita nga wali ya kawuba vadeba fumbi deba sibe na ye bata de chumoto kachu bine bitabangulo bitabangulo obugugula
0: obuchankarana
1: na chinene wechi tibashitabe kumuliango guingire wabwe kwenkomie
0: ate bayinza nokugamba nti mere ya wano yo
2: bade bachita baba tayi
1: bachitabe kumuliango kati tweli kuingira yo
2: baliye bintu bya afande
1: twa kasidie
0: ate
1: muliye mere ya
0: baliye sene bagirye bayinza okugamba nti ya wano liko obukwa kulizo tufumbira basiba okujja to inatu mala kusiba
1: hey no
5: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo bisa sate bigwa yo
1: waha koteka mbote
5: ai gwai
1: ai
5: karebu uno ye karebu wano ku radio budu nga tusibwa ko chogin hapo products aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya binyeliza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogiro products clean your skin open your luck
7: karebu jeba leko
8: sabu sabu
7: nao jeba
8: bana
7: obwavu buno kintu kibinyo okimanyi ntino twagenze mu bajime nga baba agendiga eggulu nemba gamba bampeka na akataliko masavu nyongo okuguru nemba kwati yako ne bampa kumbe nagenze okuchigira nga mukazi wange tali andiga sije yedira
1: mukazi nga yawonye
7: isi ayajiride
1: olimba
7: ne yabo tusebu tusebi ntukati sina nabwe muganti wali
1: muziro gwe
7: hata tresigo yedira ninga yetwalide yangamba tajiria
1: kama lombo buza ati
7: katika bubanye gwa
1: bali yajiride ndiga
7: ati yajiride nchebanye ati
1: sigambe mugamba
5: uyu yekalebu wano ku radio budu nga kutusibwa ko chogin hapo products aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya binyeliza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogiro products clean your skin open your luck
9: Bana Masaka Shift Initiative Limited Watakeke domwale so gutambuzo mwaka Okuvanga tano paka kuminanya juni Masaka kusaza ground zi Kunavera mwale so Atu kwekwe vya busuzi nevyo mwambuzi Mujatu kurebye tuetaga kumiwande jisali duako Na mwaba subuzi mwitidwa mtuunde vya mwe Naba tusa chinomu Mbuki nge midara jamwe kati Nga mkuba kuziro msambu msambu piri Ana mukaga china na mukaga China na mukaga Atu wakulete dene viso Bijo kufamuzu Emara simaya gonya Pimba Nebi rara Bouncing kaso saba nane sakasi Nebi rara Oko gatoko nendongo Egeno kubanga pako keso bude Goku ingira kumeinigeti Osasura nkumipiri Nukura baby soro Kumipiri Nenga mawana jange somero Wanaru kumirukumi
5: Muzadde munange gano maulira gasanyu okuva ku Nairo Vocational Institute Masaka kati omutindo guli waguru nyo dala kale gwo muzadde leta omwana we yamala P7 sinye yokuna wamuno ya tafuna mukisa kutuka yo abangulwe masomo agenjawulo omuli nasale teaching building construction plumbing welding and metal fabrication fashion and design hairdressing and cosmetology electrical installation nendala nyinji echenja ule chiri ku Nairo Vocational Institute omuyizi bwamalirize emisomo gye tumufunira omulimo atenga nebisale byakute Nairo Vocational Institute tusange mu kibuga Masaka kukubedide Kampala kilometers 2 zoko kuva mu nyendo kurude kako oba tukubide ku noti musanfu noti 2 32 mukaga munane mu noti

0: mulindi
1: we wa tuli kuchenda mumunana ko muze munana ne chenda mutano ako muze tano radio budu radio yomuntu abulijjo eno ye program agafe bubebere oluyimba luno munange lwayimbibwa mukulu akewo obulume Sarungo muna chotera suna otegedi medi chotera otegedi
2: kati uburume tekeganya achi
1: kugambi
2: tekeganya kuwesa
1: kakati oluyimba luno baluyita abachala bimuli abami abakuba kuba abachala bisibirungi oli mukuru munno ate wamuletanga ekimuli ayakire makago
2: gobere njuki
1: obere njuki mukanye mutese ebiremye senga wali otegedi mukubire ko mugandi munanga atandise okulalanga
2: kya mutegera
1: insongeriwe negwe nokuba mukuru munno nga akuba akagoma abo kukyalo ne babaseka otegedi so nolwekyo abami mwena abachala bamumba twali nti abachala bimuli
2: we wawo otawanyizibwa alaje oba kiyita ekyoka senyiga oba kusiibwa mubiri okalubirirwa mukusa tugama nantu wewe kuate jena flu nga lino dagala lya habo erikolewa bannaffe aba jena habos aba kukolera covid x mu biseera ebyo bya covid okajjukira kakola omulimu gwa ttendo linono liyamba okuzibukula ennyindo ezikutte likakanya alaje era nga mwattu linamu ebirungo ebirwanyisa endwadde zonna ezikwata amawuggwe n'ennyindo kakati jena flu tamala amumaanyi tasumagiza taleeta kantolooze era mwattu mulungi ku bantu abakulu n'abato abawezezza emyaka ebiri era yakakasibwa ekitongole ekikola ku by'eddagala mu ggwanga ate nga asangibwa mu pharmacies n'amalwaliro gonna tugamba nno nti singa okozesa jenaflu obulumi n'olaba nga tebukendedde tugamba nti noonya wali omusawo omukugu ate agattire we tuba tukomye
1: ajo wente
2: eyono
1: Enaku zino mpuye ba mutumira nyo mprogramu ezenja
2: wu. Yo, tamukede ya hajo wente.
1: Singoma njima dimu kukula nyakula ya nyiza kumachia.
3: Eh?
1: Ala!
3: Neka mutumira na yeta labia yo wada kabunga.
1: Mese jiji ya muze munga iraganti. Buna wabaka kumenye ubo nobu asosi. Uwange!
4: Jajia.
1: Chikodomi.
4: Kwa baba mbibu kwa uliza vannaje.
1: Inga we, tulipe ni tuba uwa nuu.
4: Wawele bitungu.
3: Wanji sebo.
4: Haa, mkulaba babe bitungu vye yonge de.
3: Abirabide wa.
2: Abirabide
4: wa.
1: Wamusiba kwa kamera.
2: Abiraba mkama
4: mwesimu. Kamera yona jimusiba kwa babo. Mulamwa.
3: Sebo.
4: Oba, baba omuko agede atanjiwe oba anti oba ambuzi. Wabitu biyakula chemuli.
1: Baba.
4: Banyange batumidwe ne musilamu mukoso baba agala nnyo
1: manyi waliwo omukolo gwe naliko gwa kukyala ngera omwana omuwala yakyali waki bakaddebe nenga embeera sinnungi omuzzukulu ng'afaanana bubi maama yennyini ng'afaanana bubi taata era n'abalemera naga nti mubeere wano bwengenda kuyiza omuntu akufunira omulimu okole
3: embeera sinnungi
1: n'abalabirira n'alabirira omuzzukulu n'anyirira mpaka kusoma
3: teyaddayo wabba
1: omukonga tajja naye ndowooza yawulira kimutuddemu n'amala kyali kyaddaaki najja omuko najja n'akyala nebeyajja nabo ne bamutuuza mu bintu n'aliwa otegedde kakana ne bamugamba nti mukyala wuuyo
3: oyo noyo nga yalimu akatoola omulala awasa mulala
1: tadda
3: mwoyo katemba mumuwonyeza mujjemu n'ekiwanga kyamwagaza ki
1: ntiwanga
3: ng'awasa ekijuujulu ekipya
1: mukama Allah subhanahu wa ta'ala yinza okuba yakuwa kimu nga kyekyo kati ng'okunoonya ekiwanga ekirala olina genda eri weetonda ekiwanga kyo kidde basebo ne banyabo bannabyamizannyo batuuse era twagala tubawe ekyanya balina amawulire ge babaleetedde obwedda agiyiga naye baba ekyanga ya samwaleku
2: atuinayo bannaffe abagamba samwaleku aleikum salaam
1: naje jamu musule bulungi mweraba
5: inaji sibi kuola bi sama mu mwetu tujikuma nero akube wedde iyi bade program agafe ube bwa kuno bwa bi wiki chibe na chika

Auguste Matara na Auguste Mulanga Mungi nyala bikange bigere gwebiruma tasuba kusubira bulunje mupira na kujja wakati yemusani Daichi Kamada yona ageza kugenda Daichi Kamada nanyiga wansi agwade ko Michel Tarik Michel ageza kokuya gogo musani Daichi Kamada nanyiga passe mpamvu aniateka ko mutwe gugenze bugenze mugo kick ya club ya banafe aba Rayo Vallecano abado musambi munoz abado musambi munoz yatadde mu mutwe bugenze bugenze nekuja batetenkanya dachike yokuna emazoku langa tegwayo irabura fali na gamba edachika makumi ana mu etano za kitundu ekisoka lekazikomewano then atatu mulemu uko tude mu kitundu ekyokubi tulabe ani agenda okupira nga tambale golo mchibya mumbera nga bwegeza kupira nga te etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu alujobye bibodo nafe katumulemu uko then tude mu kitundu ekyokubi nga bwe kigenda okupira nga te kitambula tuvaawo

0: Po soap ne chogero habo jelly biri mu size zenjawulo enenene entono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesuubi ly'ensusu zaffe
1: Batwedi jeko nenga tetugoka Batwedi jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waggulu wazo
2: Radio Buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo
1: kati miaka bidi mwetano nga faba kutuwa mumuli gwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari njwede la wo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
2: Radio Buddu radio yo mtu wabuli jo radio yo mtu wabuli jo
1: uhuliriza soka umupira anja sabi gu wano Radio Buddu radio yo mtu wabuli jo.